0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
2: O si Ato Igan na Alex.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
2: Naon sa day mo na sama di mong tiil?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
3: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ga aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
3: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung kaayo.
3: 5 kabuo.
2: Okay.
3: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dyan tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Telepon Dabo Oriental Pasodan. Kapasalamat ko diya sa Ginoo kay pinaagi sa jima kapsula nga akong nainom. Kainom ko o 5 kabuok, Pasodan. Ang akong ibase, ikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibase nga nagisog ito o ginawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa. Naglidog na kung asa ko dalahon. Kay wala man dito yung kayuhan.
5: Pila kaadlaw sa hospital?
8: O balik ko sulok kaadlaw, Pasodan. Pinaagi sa jima. Yung katubagan ang ako ang mga gibati sa kampalawas o kana mura gitugan gikan sa Ginoo nga kana kapula nga maogi gihatag ako nga para makatabang sa ako ang gibati gani ako ang asawa ko sudan nakainom usab niya na sa matagadlawon sa kitiyang hawak pinagi sa panalangin sa Ginoo pinagi sa kapula pasalamat ako ang asawa na kaya karon nga kaimtang pagangon dito sa kapulan.
5: Salamat kayo Igan gikan diha sa Lupon, Davao Oriental.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Lu, nganong katakiang kaman?
13: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
12: Wa na'y problema Lu. Ani-anay bagko ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
14: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya,
0: kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan?
11: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: You're number one radio.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ato ka lang, lakoy ka lang gibati na nahumusog pang lama, Pastor. Naligo ko.
5: Okay.
4: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala kong lawas, pati ko, anak ka lang, lain kayo, mura na kong ka lang, kung kayo dagan, kasi gabulo niya, naligo ko pagkoman, lain ako lawas niya. Kay numdum ko sa bigimak, Pastor, iguwayan yun ako, Pastor. Pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot. Ang akong singot nang nanggawa sa Pastor niya. Salamat yun sa Ginoon, Pastor, nga. Karoon pa din ko ka 15 yun nga sa pagpaminaw na ako, na wala na din ako sa kong kagaling pinuod yun ang bigimak nga. Kanang na ang makaayod yun. Nagampo po ko sa Ginoo nga paginom na ko sa sambal nga maayo din ko.
5: Okay.
4: Na po'y silingan ako, Pastor, nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo. Nakapaminaw lang siya, Pastor. Kunya, nipalit siya, nituwayan niya pag inom siya. Dahil nindot to the MBG Max Day. So, diin man na ikakakosa, nakapaminaw ko sa mong radyo kay pakusgan mo na ko, Pastor, kay kanang imong mga pagampo, Pastor.
5: Oo.
4: Ang ako pong tinda, Pastor, kusog kayo ng halin.
5: Salamat, Ginoo.
4: Tagatagom ako, Pastor.
5: Tagatagom, okay. Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Denny. Salamat kayo, ha?
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
10: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala.

0: ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Magkasok si Minnie ko yan.
2: Sige pa tayo.
1: Oo,
2: tapos?
1: Oo, nigawas ang bitok.
2: Ah, nigawas ang bitok?
1: Oo.
2: Daghan.
1: Oh, dokabok igan.
2: Dokabok. So, oh. Okay, nakita mo kag VG Max. Okay, salamat kay igan. Salamat kay kayo.
3: Nahaplas po kag aroma na eh.
4: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
3: Oh, ah, okay. Duha ka aroma. Okay.
4: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
3: Oo. Oh.
4: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhaan. Tambal
3: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oo, oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo na ya.
4: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
3: Salamat kay Nais.
4: Ayo. Salamat, Iyo.
5: Happy anniversary.
6: I love you. So
5: akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
5: Tagatanggom ni Pastor Gan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
4: Okay, o si ato igan?
5: Ang testimony ko, Pastor Gan, atong kuan. Akong bana, kuan, atay o dagubagyang sa kasing-kasing.
4: Oo, kamusta naman siya?
5: Oo, dalawis sa Ginoo pa siya ng mag-uot ang iyang kasing-kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
4: Oo, tapos ang iyang atay, nagubag pa yun?
5: Oo, atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Gan. Sige, magbalik-balik sa doktor niya. Ato, wala man gid siya naayo, Pastor Dan. Yamang upong naman siya.
4: Pila ka kuha, no? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
5: Sa akong paminaw, Pastor Dan, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuhaan sigo, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Dan. Kaya para hubog, mungkot ka ayaw kung ba na.
4: Oh. Ano
5: ka na siya? Kapi siya mo undang o ginang magbili siya makatulog.
4: Okay, igan. So, dakot-dakot na mo na gasto sa hospital?
5: Uy, dako na, Pastor Dan.
4: Dako na. Okay, so nakapalit, oh. Nakapalit ka Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
5: Oo, nakadungog ko sa imo anak, Pastor Dan, kapatid. Yun ako, ampo, unsao naman ako, anak, kung baan na nga, sitig inom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos mag-impungil.
4: Uy.
5: Oh. Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan, pag makakaon siya kung

0: κάμω μπορούσε να πονιαλτεί να τους εμφυγούν να πονιαλτεί να πονιαλτεί. Kunya ka to ka pagkako anak ko nakadong na ko sa imuha nga o na nakaitambal nga all in one hitis ding ko kuhan yan yung mga nga pinagpala nga gamot di mo to nga imong ko tisingan na to ni pang magpalit daw ta ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual palit na yun may isa kagrapa pa sir dan ya, muna to nga kuhan ka na na ang tabang na guna siya kay muot may iyang dugan mag-isod siya pag-inhawa pagkainom niya anak pastor dan hindi nagyud mo to iyang dugan pag buton daw niya nga murag maglisod siya pag inawa mainom dahil siya doon kabuo
1: okay.
0: Mawala si Pastor Dan hantag karong mawala na kit naguot ang yan dugan Pastor Dan nagpasalamat ako sa Diyos nga kanang gitudloan ko niya ba nakaila ko Pastor Dan nga nakahibalo na ako nga ayaw ko din ihangay siya Pastor Dan hantag karong dagan ako siya nga ako nahurot nga gara pa Pastor Dan ana siya bahala na daw makagasto siya na ko ba sa mama ayon ang
1: Diyos. Okay Igan salamat kay Igan og akong advice kung namin na imong ba nagkaroon ipadayon pa inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
0: Huwag nang gani na po sa pastor okay. Dyan nga mag-sigarilyo. Huwag inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
1: okay.
0: Kang mabuhi.
1: Okay, Igan, salamat ka Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
0: Salamat ka Igan. Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
1: Okay, gikan sa tagom.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitug lang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
1: Unsa may ato Igan?
5: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
5: Oo, oh, na-plus ang aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yung wala po.
1: No, wala.
5: So, ang katulad ng plus na mo, ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ganit pangalan, ani?
5: Noel Estina.
1: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
6: May good news!
7: Hello, oy, unsa koy good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtuo lang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Provincia City. GRD Printing Services.
10: Lu, nganong katakya ang kaman?
11: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
10: Wa na'y problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa ipaloil. Ang pinagpalang nga na.
12: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan. Sama

0: Arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini, aroma, herbal oil, aroma, herbal oil, aroma, herbal oil, ang pinagpalang bulan.
1: 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.

0: Salamat sa Diyos o ang iyang giinom, Vigimax Plus.
1: Mga on na ta!
2: Uy! Kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
4: Ilabas ang bida sa lamisa!
5: Fuego Blend Jelly Paste!
3: Kalami ane!
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: May good news!
4: Hello, oy, unsa koy good news!
6: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: 98.5
1: Radyo Kaibigan, tinig ng bukid nun, mula umaga hanggang

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.

0: May buntag ni mo di kaibigan. Hello, Igan.
1: Mag-testimony ko, Igan, sining sa Benjima. Kay sukat pagsulod ko, magpito na ko katuig, ane. Sa kaibigan, nag-monitor na ko sa inyo.
0: Okay. Nay, pwede magka-ila-ilan sa nay? Kinsa ni nay, paliog?
1: Pastor Dan, si Irma Dalo.
0: Ah, yes, Igan Irma, unsa mi imong testimony karon?
1: Sukat nanggapaminaw ko, naobserbaran ko gid sa ako, pastor nga inang dili murag tanang dili nagi ko makaano ba ina nanawa ko dayon sa kaigan pastor Orle na magpadala ko og kuan lima ka buok bijimat gidan ana ko ginom ko dayon ang tatlo dayon ng alas 2 na pagkakadlawan pagka alas 4 ginom ko na pad ang duha naulian dayon ko pastor hangtod na gyud pang testimony ko na ni sa laing lugar
0: unsay imong ginabati di ay nay
1: murag kalit ra man to igan hindi ko kasabot mga pertis ako udaw kainit nagaingon na gani sila nga ipa admit ko, hindi man ko magpa-admit, okay. Pastor.
0: Okay. So, nag-inom kag kapsula, tulo ka buok?
1: Oh, nakuha dayon, Pastor. Oh, nakalakaw dayon ko pagkamuntag, may antukong balin siya. Dayon, nag-duaw ni ako ng kaibigan niya si Orle, sila sa asawa niya. Wala anak ko dito, anak ko sa balin siya. Amo gitong kuan yun ako nga, nakabilig ko sa bigimat. Hangtod nga, ang ako nga mga amiga, nga naabtay na lang ko, bisa balik-balik sa malay-balay, sa ilang sakit. Amo to nga, why gapod aksyon? Nag-testimony daw, giingnan ko dayon sila nga, paggamit o bigimak, mag-inom ka dayon, ang iba niya plus. Amo to nga na ayaw igan, ni ana pa siya sa ako nga. So, ngay, unta, pag-sultinin mo sa ako, nagtuo dayon ko, na ayaw na unta ko dayon. Hangtod nga diri na po daw ako silingan, igan, at ayaw baboy, na ayaw gihapon. Kag-inim ulay na ako karo, pastor.
0: Uh-oh.
1: Dito sa Kidatawan,
0: uh-oh.
1: Hangtod nga, nagpapakayo ko da numero sa kuan sa Radyo Bandira. Nga makuanahin ko lang, itudlo ko ang ako po mangkon sa Radyo Bandira. Amo to nga, nakadungo ko sa imo, pastor, ba nga Lunes, mula kao imo anak mo, hato dito, Jima, sa Radyo Bandira sa Kidatawan. Kung nanawag na pagkudayon sa ako po mangkon, ingo, nga ana ko ato sa Radyo Bandira kay mapato na si Pastor Dan o kuan, Bijima. Di maupo nag-adto siya. Pastor, ang iya bitaw manggod sa kit, kiri sa tutoy ba?
0: Oo, tapos, kamusta man karon?
1: Ayun na sa Igan.
0: Ay, salamat ay, kayo.
1: Oo, eh, kuanong tato, pero hindi sila magsugot ba? Igan, amuna, oo, hindi sila magsugot. Daghan na sa nga tambal. Igan, ula sa kahurot, sang duwa ka, ano, ka... Grapa. Dahil nakana dayon. Nakana dayon. Ang tot, taga-bataan na. Kuana da sa iya.
0: Okay. Nay, salamat kay Naya. Salamat kay Nay. Salamat, Nay, sa pag-testimony.
1: Salamat, Pastor.
0: Okay, salamat din kayo.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
4: Naa pa di ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na ta diri no? Accessible og affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Yes, Igan.
1: Magkasimani ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
6: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
6: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Ang ito siya ay hubang mga kanyaplas. Din boto, din na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
6: Salamat
1: sa Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
6: So aroma herbal oil ka Igan?
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya Pastor sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat Igan, salamat Igan.
3: Numero 1 sa balita.
7: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
8: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo, bahala lang binag may basta dili lang ng taon magpasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan, kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
9: Ang kalingawan sa Bukidnon,
3: Radyo Kaibigan.
10: Ang busunod nga programa ng inyong mabati, pinayra ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giiway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan na. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo, nasahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka na mo. Busa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo, pagpalayo. Daghan pa kami kisugilon ka ni mo Amahan. Pasaylo ka kaming tanan sa mga sala ng among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo na makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan ka ni mo usab. Aron kini magkamit na mo sa among inadlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab, ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo, malayo kami Amahan sa unsaman ng mga katalagman. Tabangin kami Amahan ng unta, sikinsan doon ay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mo mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din na mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buhay. Apil sa mo mga opisyalis, sa mo mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amin.
1: Ratsada. Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan ug kalambuan sa dakbayan ingon man sa lawigan. Ratsada. Usaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot og katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada. Og karon aniya ang angkurman, Tata Retesa.
2: Higala, kumusta? Mayong adlaw ka natong tanan, mga igsoon. Welcome, nosab din ni karon sa aton landan nga tulumanon ng atong programang Ratsada. Adlaw karon mga higala, gambiyerkules. Onyo, gesto ay 2026. Huwag sama gyapon sa landan, mga binatong tigpaminaw. Gini inyong alagad, inyong angkurman. Ako si Igan Tata Retesa. Line nga tulumanon, nasab nga inyong mabati, mga igsoon, dinisibihan sa DXRK Radio, kaibigan. Ratsada! 98.5 ang dial sa inyong mga radyo, o hinaot nga ang tanan na sa maayong kahimtang, no, sa inyong mga panglawas. O taliwala pa man, mga igsoon, nining atong gisagubang trahedya. Adunay mga pipila, mga igsoon, nato ka mga giniang silingan nga probinsya. Sama sa Cotabato dito sa General Santos, partikular sa Sarangani Province, Davao, ang nakasinati mga kaigsunan o dilitiaw nung kini ang problema. Kato gumikan mga igsoon sa grabe kakusog kayong pagtayog no, sa kini ang linog nga atong nasinati mga igsoon na ito nagalabayang adlong Lunes. Nga doon ay gikusgon 7.5 o 7.8 magnitude. Mga kaigsunan nga mao'y hinungdan, labian ka dako kayo ang kadaot, mga igsoon, no, nga naangkon sa Sarangani Province. Ilabi na gyud mga igala sa General Santos City. og maingon usad dito may gala sa Davao del Sur, Davao de Oro. Dunay mga eskwelahan, mga kaigsunan nga nangatumpag, dunay mga food chain dito sa Jinsan, mga igsuon nga nahugno, mga kalsada, mga igala nga nanga kini ang nanga uklab ang ilahang mga bato o kini mga simento. Nihulpa ang labian kadako kayo mga igsuon nga bukid, mitabon mga igala sa kalsada og halos mga igsuon paralisado gyud tanan no ang ilang operasyon dito sa mao mga lugar tungod mga igsuon sa maong kadaot. Walay kuryente. Luoy kayo mga igsuon. O kini sila tanan kasayo ta mga igala nga nanginanglan kini og nanali mga igala nga kini ang tabang. Partikular mga kaigsunan sa mga apektadong pamilya. Gani sa atong nakuha mga igala nga pinakaulahing ay sa report no gikan sa Provincial Disaster and Risk Reduction Management Council dito mga igala sa Cotabato o Gajinsan. Mukabat na mga igala sa 31 ang kinabuhi mga kaigsunan natala nga nakalas. 31 na ka mga tao ang namatay sa lamaong linog. Kalit ka ito mga igsunoy, kay buntag mangod. Unya, kuya o ba kay gikwad ba gito mga igala, no? Giatol ba nga mogyo entrada sa klase? Ga-plug racing mga igsuon ang mga estudyante. Ay may nalang po, kaya murag naa sila halos tadan sa ground atong tungura. Kay og na tunong to mga igsuon, no? Nga naagit sila sulod sa lawak. Silang tagsa-tagsa ka mga classroom, posible nga mas daghan, simbako lang itaon yun. Maragod din taon may gala nga gisayo-sayo katong linog mga igsuon. For the first time, mo to'y pinakakusog nga linog mga igsuon sa ato ang nasod, no? Nga miabot og 7.8 magnitude. Grabe. Doon na di ay nakita mga kaigsunan nga hilabihan kadako og pinakalaom, no, nga kini ang Cotabato mo ba na lang giingon nga Cotabato trends mga igsuon og sa kwan pa may gala murabag ka ng kantil ba ang gilabmon ani dili mo ubos sa 10 kilometers depth, no, ang pinakalaom gyud mga igsuon. Og ato may galang lantaon, huna-hunao na to ang hulagway sa dagat. Kaning Cotabato, kuan mga igsuon, no? Kaning ilahang dagat sa Cotabato, ang kini ang salog sa ilahang dagat, dunay kuan kini ang liki, buak. Nga kana siya mga kaigsunan, og sa kuan pa na may gala, no? Kini ang mga eksperto pa, once mulihok ang pinakailawom anang portion, anang maong tipak o anang buak mga igala sa kiniang ilawom sa dagat, mura o kanabang ga-bakyumo niya o gasuyupo niya mga kaigsunan ang kiniang puwersa gagikan sa taas. Muna ito nitabo nga human sa linog, may kalit o hubas, no, ang baybayon mga kaigsunan sa maong mga lugar. Nakakuyawan na to ani mga igsuon, basin ba? Doon ay kalit kayo nga kini ang tsunami nga mo muhapak. Kay sa pila lang may gala ka minuto, nihubas o niya gani mga igsuon, doon ay gikataho nga upat pakuno ka mga taong natabunan at tuls paghubas sa dagat. Kay ni kuan man mga igsuon, no? ni kalit abrupt kayo ang pagkuan ba? Kining pag hubas sa maong dagat, o niya ang mga balas, mga igsuon, mura og na nakankan. Oh, mura bitaw may galaw ka na bang gibakyum. Kuyaw. Muna bantayanan kayo, dili mayong maligo-ligog dagat karon labi na sa Mindanao kay diri man sa ato ang sentro may gala sa Maong Linog nitabo ni atong Lunes. Gani kagahapon kagahapon mga igsoon sa hapon ni aftershock na pod, no? Mga pila to ka segundo. Mga alas 5:20 kapin ko kulang sa hapon mga igsoon. Okay, so ato sa may gala, pasalamatan ang atong mga kaubanan diri sa DXRS. DXRK. Bago pa lang yun mga gala na human ang akong programa dito sa DXRS. Muna hinungdan mga igsuon nga tuloy-tuloy ta. Gikan sa Pikas, Bahada na po ta dinhi sa DXRK Radyo, kaibigan. Salamat kayo una sa tanan sa among station manager Stephanie Dangalio Yuti Kauban, sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong, o sa ato mga kaubanan usab sa technical department, akong co-pilot karo dinhi sa studio si Engineer Egan Joshua Sisun. Dito sa transmitter si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bidriho. Sa among station operation manager, Engineer Romeo Chiang Jr., kauban sa atong technical consultant Gerald Ri Dangalio, o station general manager ang Kuya Satanan, Kuya RG. Tagiya og tagdumala, mga igsoon o founding chairman sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, ang pastor ng bayan, usa sa respetado og matinabangon kayo nga pastor, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kininyong angkorman, si Tata Retisa magiguban sulod sa usa ka oras. Mo lungtad ta nga ngadto na sa alas 12 mga igala, antak na sa udto. Tata Retisa. Happy birthday di ay no sa mga nagsaulog karong adlaw, Pizza Jis. Happy birthday ninyo mga igsoon. Hunyo Jis. Pizza 12 ang adlaw na mga kaigsoonan no sa kiniang Independence Day. Unya dito karon mga igala sa kauluhan particular sa Malacañang, naputos na halos mga igsoon no ang kiniang palibot sa Malacañang o kiniang razor wire o kiniang barbed wire o kiniang gipang kwan nila mga igala, gipang gipang babag nila sa entrada nga bahin, apil dito sa exit o tanan posible nga mga agianan mga igsoon mga makasulod sa Senado o ingon usab dito sa palasyo mga igsoon, gipambutangan na nila ng mga barikada. Kay lagi ko no, aron mga igsoon, mapugnan ang tao nga mulusad o lihok protesta karong umabot adlaw nga Biyernes. Kuyawan sila. Kay maulagi mga igsoon. Kinirin tao magbuhat o dili maayo. Kinirin tao maghibog milagro o kwanjun man siya. No? Makwanjun na to nga guilty ba? Gakwa na ginanticipate na nila nga matailusubon tani, maparya na po din sa itabo. Niyatong 1986 nga mag people power mga kaigsoonan, hinumuon na saan mga igala nga kwan ba ilahang rason nga dili na nato ni tagaan paghigayon nga maka lakang pa ang mga realista nga mulusod o mulusob sa kwan Malacañang o baka sa Senado. Gani ang Senate karon mga igsoon para sa kasayuran mga igala sa tanan, gina lockdown na nila sugod mga igala karong adlawa o hangtod matod pa ugma. Gani sa mga impormasyon nga ato nasagap, sayo kayo gipapauli kagahapon ang mga trabahante sa Senado. Kay matod pa mga igsoon sa Picoy nga majority block sa grupo ni Wayne Gatchulian, nga maoy matod pa mga kaigsoonan nagbot-buot, nag-anunso siyang kaugalingon nga siya kunoy lehitimo nga Senate President pro tempore karon as acting siya karon may gala nga Senate President. Butbuot pong kagwang no? O nga, tungod sa security threat nga ilan na dawat mga igsuod, diato Lunes, hinungdan nga ilaha may gala nga ginalockdown ang Senado. Sugod karon hantod ugma. Unya, may balusan ta nga ugma mga igsuod ang schedule para sa kiniang pagpadayon og Senate Senate hearing sa Blue Ribbon Chairman Committee Chairman si Pia Cayetano ug mga adlawa supposed to be. Pero I don't know unsay mitabo ni mga igsoon kay ginapadlakan naman nila ang Senado. But pasabot mga kaigsoonan, nakabalaka sila nga madayon na sad og matuman man galing mga igala nga dunay mutumaw na pud nga lain 14 nga Marino. Kaya ito maigsoon pagpadayag o gi-bulgar sa 18X Marine atong una nilang BRC committee hearing. Gipanganlan naman mga igala o kinsa kining mga congressman, mga senador, kinsa kining mga personalidad sa atong nasod mga kaigsoonan ang nakadawat o gitunulan, gihatdan o mga mali-malita nga kwarta mga igsoon. Unya, kini kanong 14 nga mabutay mga igala mo, mukuan nga way kahadlok. Nga di, gyud ba tiyo kahadlok? Eh, siyempre, una-una nila mga igsoon. Puslan man nga na naman sa kwan yun, no? Na naman yun may gala sa punto nga ang mga tao di na yun kinanglan ililong pa, di na kinanglan nga ato pang limdan sa mga gakitabo. Mga igsoon sa liderato ni Bongbong Marcos, ato na gining buhian tanan, no? Nga mga ebidensya. Muna yung sasagi kabalakan sa grupo ni Gatsalian. Gani atong Lunes, mga igsoon, ato paniaging simana, atat na atat kayo si Erwin Tolpo nga dili kuno to legit ang pagpatawag o hearing mga kaigsoon sa mga kaigsoonan sa Senado katong Senate kini ang Vice Chair o sa kwan mga igsoon, no, sa Blue Ribbon Committee nga mao si Rudante Marcolita ang Subcommittee Chairman mga igsoon sa Blue Ribbon Committee. Dili kuno to lehitimo ang ilahang kini ang committee chair sa kwan na Blue Ribbon nga mao si Pia Cayetano mga igala ang ila pagpatawag, no, sa mga resource person atong mga 18 ex-marines. Nan atong Lunes niingon si Erwin Tulpo nga katong ila kunong hearing dili kuno to makonsider nga kini ang committee hearing kay kuan lagi kuno maigsoon consultative meeting lang daw to ni kambyo diretso ang kagwang kay nakita man nila mga igsoon nga gilangaw ang ilang pagdungog ultimo sa ilaha mga kaigsoonan kong live sa Facebook si Timil ra ang viewers kumpara mga igala sa gipaygayon nga Senate Blue Ribbon na kini ang chairman committee hearing ni Atty. Agi Simada sa grupo nila ni Ata Alan Peter Cayetano, dili mo minus sa 200,000 ka mga tao may gala nga naglantaw o nakabati yun mga igsoon, no, sa mga pamahayag. Mga ebidensya nga gipakita, gipresentar mga igsoon sa 18 ex-marines. So layo ra kayo yun mga igsoon kung itandi ginato, murag nahilaw sila. Klaro kayo sila mga dagway, mga igsoon nga, doon nagyo ilang gikabalakan. Naguol sila, naong ni Risa, naong ni Matibag. O muto hinungdan nga anang adlaw Lunes, atong Lunes, pitsa otso mga igsoon, na nadayon ng gawas, may galang istorya nga under security threat ko, no, ang tibuok Senado. Giyon sa nila na pag-validate, ang pangutan na asagikan ka na nga impormasyon. Mga igala nga doon ay seguridad, hulga sa seguridad sa Senado. Gikan ba ka na mga igsoon, no, sa intelligence sa kini ang personnel sa Philippine National Police o baka sa armadong kusog sa atong nasod? Kay gagikan naman ng mga igala ng impormasyon kang matibag. Ibaluta mga igala ang National Bureau of Investigation, mga igsoon. Dili ni sila mga igala kuno, dili sila agency nga moy mukanda ko operasyon. Ang ilang mga igala mandato, ang ilang role ani isa mao ang pag-imbestiga sa krimen kung naiga kay tabo pananglit mga igsoon. Sa operasyon sama sa buhat nila mga igala.

karon labi na mga igsoon ang pagtrabaho nga naalang sa balay, work from home. Wa kunoy kwan mga igsoon, no? Wa kunoy physical o aktual nga pagpakita sulod sa ilang opisina sa tanan nga mga trabahante sulod sa Senado. Sugod karon og hangtod ugma mga igsoon until further notice matud pa ni Gatchelian. Uy. Kuyawa na kayo, no? Unsa naman ini ang Senado karon mga igsoon? Senate of the Malacañang. Di ba? Doon na may kaugalingon, may gala nga kini ang kusog, doon ay kaugalingon nga utok, doon ay kaugalingon nga kasing-kasing. Ah, di ba? Muna nga ni mga itong balaod mga igsoon. Naman na may gala sa itong Batakan nga konstitusyon nga walay hilagtanay kung equal branch mga igsoon ang executive lahi na siya may gala sa kini ang ilang gahom, ang legislative lahi po mga kaigsoonan o ang judiciary. Ang nitabo karon mga igsoon, halos mga igala, gadiktahan naman sa Malacañang. Ang Kongreso gadiktahan sa Malacañang. Apil pang Senado o ang atong kini ang justice system. So man, mga kaigsoonan, lantaran naman ni mga igala nga ang ilang pagpangloko kanato. Kay gusto na lang yun ang ilang mga igala kabubuton, mogi masunod, mogi matuman. Nga na, magsupak-supak na mga igala nga tanaw na to, mga igsoon, di naman ni mao. Ila dayon mga igala, hulgaon nga pailag kaso, presoho nila, dakpo nila. Di na gini mao. Jo, di na gini mao, Jo. Muraga, ginahagit na gitaan ni mga kaigala nga magpeople power ta. Unsa man eh? Oh, tawag ko na mo mga igala, react ko na mo, hugun sa inyong mga opinion, kalabot ining paksyon karon sa Senado. Eh, nahulog na ni mga igala nga duha ang atong Senate President. Pero sa para kanako mga igsoon, wa ko'y pagduwa-duwa nga nga kong giilaog liti mo nga Senate President only Senator Alan Peter Cayetano lamang. Kaya katong ila mga igsoon kong pagpili kunuhay bugos to mga kaigsoonan, dili to wala to may gala ni subay sa atong Philippine Constitution. Illegal katong ilang gihimo. Nga do silang sila, nagbutbuot sila may galang elect. Gibakante nila mga kaigsoonan ang Senate President. Nagpili sila may gala o Senate President pro tempore nga mao si Win Gatchelian. At the same time, gipulihan din nila mga igsoon ang chairmanship sa komitiba sa Blue Ribbon Committee nga mao si Erwin Tolpok. Mo'y ilang mga kaigsoonan gibutaran. Nanggawas na mga igsoon ang mga baho ining pamilya ang Tolpo. Kabalo ba mo mga igsoon kini ang kabuang ining mga mangsuonang Tolpo? Kini si Rapi Tolpo di ay mga igsoon sa napanimay galang

0: ang kuha, ang iya din nga, kuha din mga igala, ang iyang role, oh, aron nga wala isyo kunuhay sa Bureau of Custom, kaya kamaluto mga isohon, kining custom, BIR, oh, kini mga ayin sa mga igala, nga mo'y tinubdan dyan sa kining pangwarta, oh, maglikay po sila mga igala nga mabaniog, no? Muna nga, influencer, sama kang Rapi at Tupanauna, ginahatagan sila. Ang buhaton ni Rapi mga igala, iya dayong ipasa nga to kang Irwin, si Irwin na to nga panahon mga igala, aktibo pa kay sa kini ang media. Oh, magkandak din sa mga igala kini ang mga propaganda dayon mga isyo kunuhay interview niya. So, apil din si Irwin ginabulanan Japon mga igsoon. Nanaday mga igala kuha nila kini ang gadawatan kada bulan. Hangtod na tuyok na gyud upat sila ka managsuon. Mo ni mga panapi mga igsoon ni mga panuway nga pamilya magsuong tulpo. Yahak. Mayo kay ka mag-isyo-isyo, may kay ka mo entertain o mag-away, mag-tiayo. Nunya, number one, mapuday kang dukirok, ang kagwanga ka. Ha? Number one, mapuday kang palakabit. Walang yun na ayaw lagi pagpamalinis. Kita lucky man ta, normal man na mga isoon. Usahay lagi, managma ta, no? So, nay, sunuga ang tulay. Okay. Mo, bumirang rin po na sa inyo, ha? Okay, mga isoon, nas na milapas, alas 11. Manginabuhi sa ta, ha? Mubalik ko, mahigala, kung pipila ka mga minuto, ato sa ngipa sa Speakers Lawak, Jo?
1: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
1: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan, kaya ang aking anak, ihubak siya o maayo.
2: Okay.
1: Tapos, dili na yun siya magkaginhawa mo rin na siya o magsikad-sikad alangod siya, kaya dili na siya magkaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kaya atuman ko kay Mela Store, ingon nun siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, gitext ko nimo nga sa cooperative nga pharmacia, iba sa Kalinan, L3. Oh. Tapos nagpalit ko dito toan, bali 400, ipatupog. Kay, gusto man jud siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na jud, nibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat jud kong maayo sa kanang medyemak.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
1: Salamat, Pastor Dan.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy meat. And together, Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong iguang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa kaibigan o sa second floor radio kaibigan na AMQ building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan niya. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, eh?
13: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
14: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
14: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
14: Busa, sabi.

0: san unsang panilahanglan kung printing ang hisgutan wa nay lain pa.
1: GRD Printing Services.
0: Bayot, bayot!
2: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Kinsa ni palihong taga-asa?
6: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
6: Nako'y arthritis.
5: Nag-arthritis.
6: Oo, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
6: Tulog
5: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
2: Naa pa di ay na!
1: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
1: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
1: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
5: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Ano gusto mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
5: Okay, salamat igan, salamat igayo.
6: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
5: Okay.

Manita may gala itong oras. Ado na tayo 45 minutos na mga iksoono. Milapas sa alas 11. Alas 11.45 na. Simple na lang kuno kayo mga iksoon. Ang kiniang preparasyon para sa nagsingabot nga State of the Nation Address ni Bongbong Marcos. Muni mga gala ang pamahayag, no? Gikan sa Malacanang. Ang pangutan na mga iksoon. Unsa pa ba iyahang ika ibandera o sa may iyang ikapanghinambog, no? Atol sa maong State of the Nation Address, doon na ba iyaha mga iksoon malatag, no? Nga mga programa o magkaha mga iksoon sa milabay nga pilagkabulan o sa katuig mga iksoon sa iyahang pagdumala as president? Muna nga murag kaulaw na siguro sa nagsugod. Mayunta mga iksoon o kining ilang pagkapa, kining ilabit ang may galang pagkaulaw sila hang kaugalingon, madayon na nagyot tanan mga iksoon. Mahimo may gala, mag-resign na ni mga kagwangan ni. State of the Nation Address. Wag yoy pulos. Purbida. Bisan sa iyang kaugalingon, maglison siguro siya may galang sabot ugun sa iyang mga gipamulong, no? Ano bitaw ni Bongbong Marcos may iksoon? Ug once mo mukha may gala, mo space na siya. Murag. Wag, kasaguyod. Kining tao may gala nga wala bitaw sa iyang normal nga pangisip. Muni manggawas may son malitok nga mga pulong gikan sa iyang baba. Ugun sad nalay madikta sa iyang kwad mga igsoon, no? Sa iyang kaluhang ano bang espiritu ba? Mura bitaw kanang sama ra may gala sa tao nga gikonsaran og espiritu sa babaeng nabughat. Kana kunong tao may gala nga makonsaran ka og espiritu sa babaeng nabughat. Walay unod ang imong mga pulong nga gabuhian. Paita. All right, dawaton na to ni mga text, dunay text gikan sa 7588. Matud pa niya dinhi kanang managsuon nga tulpo, maayo ra jud na sila mutabang kung unsay problema sa pamilya. Away pamilya, katong pobre nga mga tao, maayo sila. Maayo sila ana. Kung naay problema sa pamilya, mo na iya mga kaiso ng expertise ni kwan, Mr. Rapi. Pero isgutanan ng korupsyon, wag yun, piting hiluman ng panuwayan eh.

kaya mga kauban nagikuan kuno siya. Gitraidor kuno siya. Tiyaw mo na. Sa upat lang may galan niya kay mga kaubang senador nga mihimo kuno pagtraidor sa iyahang unahuna.

Gilo iba nila talang kita mga igsuon nga nagbutar nga to kadiya. Muna nga, why prinsipyo? Why baruganan? Para na ako mga igsuon, never, never, never again. Klaro hon taning never, never again, ha? Kaya marubagya po ni mga igala nga pulong gibuhian sa mga kakampik, dilawan, mga igsuon, sa panahon mga igala ni Bongbong Marcos o sa iyang amahan. Na last 2022 nga eleksyon, di ba? National election to mga igsuon. Mismo si Coco Pangilinan, Risa Ontiveros, kisa pa ning uban mga igala si silang kuan, silang Drilon. Grabe gyud ang ilang pagpanghimaraot mga igsuon sa pamilyang Marcos. Nga kawatan kuno kayo, dapat mga igsuon, di gyud tagaan kuno mga igalag kay gayonan nga makahupot o katungdanan kay tungod sa gibuhat siyang amahan. Nakaron. Halos na mga igala muno-uno lang nanaong sa kutipot sa lubot ni Bongbong Marcos. Halos maigsoon ko, mutilap na maigala sa hugaw, Ginoo ko. Purya gaba. Tungod sa kwarta. Dali kay maigala na usab ang ilang prinsipyo. Nalimtan nila mga kaigsuna nugun sa ilang mga pagpanghimaraot gibuhat, ang ilang mga pagpangatake, ang ilang mga igsoon ko, mga birada kang Bongbong Marcos atong 2022. Tungod sa kwarta mga igsoon, nihumot diretso eh. Ninuno, may galang ilang naong sa kutipot ni Bongbong Marcos. Tanawa. Tungod mga igsoon sa kahom. Giabsuelto may gala sa sendigang bayan. Gidismiss na mga igsoon no, ang pagpugong sa kiniang mga kabtangan sa pamilyang Marcos. Kay ang ato kunong gobyerno may gala, wala na ilang ikapresentar nga dugang pang-ebidensya aron sa pagmatuod mga igsuon nga i-press ang mga asset o uban pa mga igsuon propiedad no sa pamilyang Marcos. Wala na. Kung nag-ingon mga igsuon ko, tanan na lang yun mga igsuon, nakikuha na sila. Nakikabi na mga igala sa mga kawatan. Gigamit ang ombudsman, gamit mga igsuon sa Digambayan. Kini, napala sa kuna-una o ginatong ta mga igala nga dili ni tinuod. Apil pa maigalang Korte Suprema kay murag sobra na kay sila kahilom karon mga igsoon taliwala ining kaguliyang karon sa atong estado, ha? Partikular mga igsoon sa paksyon karon sa Senate, dapat mga igsoon no mopagawas na maigala og kini ang ilahang baruganan ang Korte Suprema. Yaron ang mga tao, kita mismo katauhan mga igsoon, dili ta maigala magduwa-duha kay kining kulang kay ta maigala og kaalam. Matud pa mga igsoon ni Senator Dante Marcolita, lisod kayo mga igala kung wa kay legal background niya magpaka-abogado ka. Sila mismo gani, kabalo sila mga igala unsay kini ang unod sa balaod sa atong Philippine Constitution, mga abogado, mga kaigsunan ko. Ha? Ila gyud ang ginirespeto niya kining uban mga igala, ultimo pagkuha na lang og kini ang

0: No, sa Blue Ribbon Committee. Sa pagpanguna, mga igala ni Senadora Pia Cayetano. Mga ikso, napikita sa oras. Salamat kayo sa inyong pagsunod kanunay. Nining atong programa, Antulumanong Ratsada, din sa Sibiyahan DX RK Radio Kaibigan. Ratsada! Sa ngalan sa atong station manager, Stephanie Dangalio Yuti, finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. O sa atong tulong, mga igala, ka mga technician on board, akong co-pilot din sa studio, si Igan Engineer Joshua Sisun. Dito sa transmitter, si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramel Bedriho. Sa ato mga kaubanan, sila si Engineer Romeo Chang, Technical Consultant Gerald Dangalio, Station na General Manager Kuy RG, Renal John Dangalio. Sa ngalan usab sa kitibok ang pwersa sa Tagig Tugdumala, ning Sibiyahan, ang Pastor ng Bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kininyong angkorman, ako si Tata Retisa, manamilit ang mingon. Dagan salamat, maayong pagpaniuto kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend, jelly pa.
8: Ane!
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend chili paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
11: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sa mad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor sa mad akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Nawlian gid siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
11: Okay, salamat igan, salamat igayo.
12: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
11: May buntag din mo diya, kaibigan.
13: Good morning, Pastor Dan.
11: Yes.
13: Ako si Angeline, taga Malaybalay.
11: Kaibigan Angeline, may buntag ka nimo.
13: Pastor, akong isya ko, itisumuni ko about sa BG Max.
11: Yes,
13: ma'am. Ako, may sis ako. Tugol ka, kapsul na akong nainom na itaga itabangan di kog ali sa ano sa Gmax na ulian jud ang ako sis.
11: Okay.
13: 17 years na ko ni dala pero
11: 10 years
13: wala ko ilain. 17 years wala na ko ako ilain nga ginainom pero ang Gmax lang tungod kay

0: na dugay naman ako niya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na ko man nga mo kanang kay kuan ba si Pastor Dan na wiki man ako ta na i-try kay gusto lagi dagan nga nag-ingon na ipapirahan hadlo ko go operahan kasi sa una man go na operahan na sad ni di man mo ta
1: igan asa dapit siya ni turok nga hubaga
0: diri sa kuan pastor sa dol sa kong dughan.
1: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa o
0: igagawas siya nagnana siya.
1: Okay, so imong gi imnan og Vegemax.
0: Pastor,
1: pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa di buto siya o unsa
0: tolo siya ka kapsul na kung ginatumar tapos muto nang nana abitaw niyo pastor baho jud ang nana pastor.
1: So after 17 years o 17 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years ni buto siya human kami inom sa Vegemax.
0: Oo, ni buto dahil na itong kuan sa itong maragbugol-bugol no, oh. Ninggawas na then hantod nga ni kuan na siya karon ni alim na siya nga ninggamay ng antud karon gipadayon diya ko na ko.
1: Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat is pagtawag.
0: Okay, Pastor Dan.
1: Okay. Okay. Salamat kayo.
0: Salamat.
1: Dalay ko ng Diyos.
2: Happy anniversary.
3: I love you. So
2: beautiful. Akong gift ni mo.
3: Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong doha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barang materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: FA Pawn Shop.
9: Tagadamulog ni Pastor Dan. Mag-testimono, hindi ko balin sa kwa Pastor Dan kaning BGMAX. Maayog ikinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan, baka nang nabughat ko. Saan ako kasi mana naglubog? Niya naman ang akong bala nga punopo ka ng mga gamot-gamot ba para maulian ko.
1: Okay.
9: Niya mamagi ko naulian, Pastor. Niya naman ni si Mamali, tingin anak man siya nga. Pag inom, BGMAX. Niya nagkuan ko sa iya, nangutang ko sa iya ha, mga napulo ka buo. Ako ginang gidwa-dwa, Pastor, buntag, uto, hapon. Tapos naulian man ko, Pastor. Mga nakaingon dito ko nga, payo, gining BGMAX. Gikuan, ginipanalanginan, ginis sa Ginoo, Pastor Dan. Ako na akong pasalamat ang BGMAX.
10: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso kay ang akon banha na paso sang motor karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang na sabong wala na siya sang paso bisan pa man sa akon kay ako frog ko ang aroma kay ako isa nang panguma nagkaroon ako ng lanag so wala gid ako sang ginbutang nga iban aroma lang gid ang gibutang ko tatlo lang ka beses sa pagbutang ko sang akong lanag nag-ayo ako kaya frog ko pa rin ang aroma mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas I love pa rin aroma
11: 88.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Number one means you're always on top.
1: Radyo Kaibigan, 98.5.
2: Ako'y kaibigan mo, latama mo.
3: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo.
1: Radyo Kaibigan,
0: your number one radio.
4: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap o Quezon Bukidnon man. Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya na!
6: Happy anniversary, Lola!
7: Hala, oy! Nag-ifo!

0: at manmokan in doon sa tarpulin.
1: Naapay ba nga t-shirt, oh?
2: O diba? Happy anniversary ninyong doha.
0: Naapag yung mga match nga na atong nawok.
2: O mga giveaways para sa bisita.
0: Laoy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya. Sika mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
2: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
3: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Go Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga gi-blend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
5: Fuego Blend Jelly Paste.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend.
7: Pastor, good morning.
8: Good morning. Yes.
7: Igan, Marites, Santo Ciro, D.C. Pastor, sa Lagandang, sa Damulog.
8: Lagandang, Damulog. Ah, yes, Igan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
7: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong igsoong bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa Ogidimak, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din, na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo ito siya, magpa-check up siya kay ba sa COVID. Pero lingot sa dili lang sa magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sumao to nga pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya and then kaloy

0: doctor na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo at pastor, tapos doon na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyan sama sa pot na ulian. Tapos siya hubang mga kanyaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makalihok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang botella, tulo ka, pastor, karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, na may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan?
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: WEXRK.
1: Whoa. 98.5. Whoa.

0: Pakinggan mo 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9,524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang gipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, bantaon mo mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Pagod ani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkaimo. Mahal nino.
5: What services, apaan ang presyo, barato na gina ayo.
4: Na, apari ay na.
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Na asabtay document printing. Very clear. Clear na photo, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no?
8: Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhdon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes. Sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kinisyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
12: Sukad ka ron, mataghamal, kauban doon ka noon ay ang bida sa lamisa. Wala sa luon, lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second

0: Explorer, Radio Eri Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste. Ayong balita, alang sa ato mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni Ana, ang GRD Printing Services.
1: Oh, higala! Di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo, ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing.
2: GRD Quezon Printing Services.
0: Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: O si Ato Igan na Alex.
4: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yung kanang kuan. Tamad.
3: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
4: Kano-kano ka na ako, Pastor.
3: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
4: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
3: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
4: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
3: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo. Kaadtong pag-ana na ko sa Tagum?
4: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
3: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
4: 5 kabuo. Kung ganyan, magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo, kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
5: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O, lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.

0: ang sumahinungdan, ang sunatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan. Ubali kami sa laing takna sa paghisgot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

Isang magandang hapon, maayong udot, good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Usa ka mainit nga kauduhon po, kanatong tanan. At lagarang may galang nga Merkules sa Pizza Jazz sa bulan sa Hunyo, tuwig 2025. And once again, mga kaigan, you are with me, o glinapod nga adlaw sa aton, parag-uban-uban sa kahanginan, naroon sa paghiskot-hiskot, ug mga sagilano na sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdabag, pagtambag, pagtulunay para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong hindi pang binuangan. Para sa mga ibang mulaga. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pang nihulat. Ipadala na po in mga sugilano at sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibiyahan 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Magalang ka mag-ulag na magpadala ka sa inyong mga sugilanon, mga pangitana, mga hugot-hugot, or bisan unsa may tungod sa gugmag kinabuhi. Ito ka DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Yung nalamang buhaton is a text ka na sa tuwang hotline number 09-6560-11688. Once again, magalang i-text na ninyo inyuhang mga sulat sa kinabuhi na gusto ninyo basahon. That is sa atong programa, mga higala, no? Sa atong hotline number, once again, 09-6560-11688. And of course, same number lang po tayo, mga gala, sa mga gusto mag-greet, manibaya sa ilang mga loved ones, sa mga miramahal sa buhay, or mga friends on air, gusto nilang timbayaon, gusto nilang i-greet or pa-shout out sa atong programa karong kapuno. And of course, kung gusto mo tawag, mga gala, sa itong programa, ha, nag-inusara lang po ang ito ang numero, mga gala, ang 09-6560-11688. Alright, so once again, magandang hapon, magandang tanghali, and good afternoon po sa inyong lahat dyan. Karamino, karato, karoon, sa nagkalain-lain ng radio sets, mga gala, no? Hindi, ha? Kamusta man ang inyuhang adlaw ng Merkules, mga gala? Hinaot pa nga, busog na magkaroon.

Mado o kaya hay iniwag paminaw, simteng na minaw sa programa karong kapuno. So sa mga kamulong karay-haray di ha, kamulong gaduka-duka, kamulong gaduyan-duyan, agoban, kamulong kakapi-kapi mga galan. Agoban gabari kay si, kay si ilang pinimalay, agoban kamulong kapanilhe, kamulong gabang laban, kamulong gabang hugas plato. Agoban na sa ilang mga trabahoan, agoban, kamulong, agoban, kamulong, ga-drive sa ilang mga sakinan mga galan. So, bisan on sa man, inagibuhat ka ng kabunon, mga gana. Once again, standby lang po kayo dyan. Just relax, mga gala, kasi Lady Diana na po ang bahala sa inyuhang kautuhon ka ron. Adla ko ng mga gala ng Merkulas once again. And sa atong naanda na, wala tayong babasahin na sulat ng baganan ka ng mga gala, ha? Kasi po, panahon ka ron para sa atong mga pag-emote-emote, diha mga kaigan. Panahon ka ron sa pag-play sa inyuhang mga paboritong sunod. Nata sa kautuhan. Unang sa mga gusto mag-request ilang mga favorite songs sa gusto paminawan o gusto madungog sa atong programa karong kapunon o pagsenda mo mga gala ha, isenda na inyong mga gusto i-request na sunata mga kaigan. Ay ato ng panikamutan nga ma-play tanan karon sa ato ang programa mga gala na. Kanay usahay nga tungod sa kalimitado sa itong oras dari sa kanginan o dili ma-play ni DJ ang tananin yung mga request ng mga awit mga gala. But today mga kaigan, ato ningahin nga adlaw para lang po sa pagpaminaw sa inyuhang mga favorite love song. Mga sonata nga magkapahinumdom sa inyong gagahapon ni ha. Unang pag-request sa mga gala, samtang napari oras kaya para po ma-play pa ni DJ. Mga gala noon na binagdaghan ang mag-request na limitado rin itong oras sa kanginan. Ano pa ito ay mga gala, no? Wait lang ha, sa mga kamulong katawag, saan may lang po muna kayo dyan. Sa ako lang ipahibalo no, nga wala tagaroon naka-live sa Facebook mga gala kay kahit anong gawin namin. Ikid sa matabang mga gala, amot kung sa'y problema ang signal ba o ang amuang monitor din rin. Maragwa na nagadimao mga gala. Kanina naka-live may sa Facebook kadali. O kung hindi magaling istok ang atong Facebook page or sa mga nakakita na naganito yung comment dito kaganina mga gala. Pero titingnan lang ko kay imbis ang madungugunta na ito mga katong i-play na mo dari nga mga advertisements ang, na may the greatest love of all nga nagsumita rito na ahamani nga ang doon na Facebook live puro magdili sa atong stasyon na kakonect lahat ay lahi man ang mugawa sa monitor lahi po rin gina-play na mo dari sumutong so, i-end live na lang na mo mga gana na. Kasi pag paningkamutan na mga mabali ka ron, hindi na po sa mga gala kamarag na i-problema ito ang streaming application dere. So parang wala sa kita Facebook Live karong ani karong kapunon mga gala, no? So sa inyo lang sa itong mga monitors, sa inyo lang sa itong mga radyo maminaw mga kaigan. Na lang tag-dispensa sa itong mga suki nga deglan ko sa Facebook Live. Hindi magigilado kontrolado ang tarang butang mga gala, no? So sama ani, di ba? Wala mag-expect nga maingon ani di ay hindi ay karoon. Sa mga naminaw, silang nagalain na inyong radio sets, ha? Pagsenda mo sa inyong mga paboritong sonata, mga gala, na gusto ninyong paminawan sa ating programa karong kapunan. Pero once again, love songs lang po tayo. Hindi lang po tayo mag-request o dayang-dayang mga gala. Sa parang mga burots niya. Yan ang iba, guys, sa kining kamingaw sa kautuhan. Kaya para ng mga nagduka, di ha, magkatulog na ginagawa. Pero mga gala, ha, once again, magandang hapon sa inyong panpinaagi sa mga kaibigan radio stations nga nag-hook up na po sa ating programa yung debita mga gala sa may Surala South Cotabato. Magandang hapon sa mga naminaw pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Kawan po ang atuang teknisyon niha o ang atuang atuang buutan ng operation manager. Magandang hapon po sa inyong chan. Labi na sa ato mga palanggarihag ng mga suking tigpaminaw. Matag adlaw, nagahula at nagaabang sa programa ni Lady Diana Matag Hapon. Nanahimo niyang parte sa ilang kautuhan ang pag-abrace ilang mga radyo matag Lady Diana. Magandang hapon sa inyong lahat and shoutout po nga sa inyong lahat dyan. Salamat kaayos sa inyuhang walang sawa pakikinig sa ating programa Matag Hapon. So once again, hello po sa inyong lahat dyan. Oh, ganyan magdipilit ang mga gala sa may nagindingan masamis oriental sa mga naminaw pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan. Nagindingan masamis oriental.
Kawan po ang itong ang technician ni Har, ang itong ang

DJ Baka, DJ Miss B nga may nag-hook up sa ito agaroon. Maraming salamat. Ang dami na sa mga guwampo-guwampo diha ka mga suking tig pa mina. Ang matod pa nila, dili kompleto, ilahang adlaw, kasi dili makadungog sa programa ni Lady Diana. Ang atikon kay mga gata. At salamat guys sa inyuhang panonood or pakikinig sa ating programa matag hapon. So once again, happy listening po sa Sining Lajan. And of course, sa mga namino, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukid Nord. Sa Tibok Probinsya sa Bukid Nord, YouTube sa mapod sa ating programa or sa ating sibihan karong kapunon. Magandang hapon and happy, happy listening po sa ining lahat. This is once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Ganina na naisig panawag sa itong mga gala. Hindi pa pagkatubag si DJ ha. Kaya limitado ka itong oras mga gala. Hapit na mag 1:30. Ngunit na lang siguro na taon-taon mga kaiganin. Guman na ito o ganing pag sa pikas nga lawag mga gala. Ngunit na magtubag o tawag. Ay nagbalik ni DJ o niya ha. So pasansya kayo sa mga nagtawag. Ganini matubag ni Lady Diana. Pero once again mga gala, walang diba sa hunon. Kasi let's talk more music muna po tayo ngayon. So magkaroon ng panahon sa pag-play sa inyuhang mga paborito sumadungog sa ating programa karong kapunon. Walang pag-request mo mga gala ha kaya itong paningamutan ka ma-play tanan ni Lady Diana Gatuan. I mean ang inyuhang mga i-request na songs karong kapunon.

Sarili pa natin sa kanilang message sa mga caller from Sender 0806 Madid Bania. Hi lady, di ano maing hapon. Sa nananag special ni mo lady, di ano maing hapon ka ni mo di ha. Pwede ko magpa-air og pwede ko magpa-air sa akong number design. Kanalang pong babae 20 to 30 lang ang edad lady, di ano kanalang single mom or single lain palihog lang ko. Og hinahinay og basa sa akong number lady, di ano ha. Mali na akong number design 0926 24 0806. Once again, 0926 24 80 806. Mata na lady Diana, salamat og amping lady Diana, salamat ubing hapon kanimo di Sender 0806. Salamat kibing hapon sa imuha di ha. Nadailain nga. Text message my gala from Sender 9340. May hapon, lady Diana, request kong son, handa na ako ba Yurika. Pasarad lang kang Auntie Carol, gagakay kami Kayla, kang Sevarly Nunia, kang Ismael, kang Telma Maglasa, kang CJ Angay, na kang May Sopan, Angelica. Salamat at the lady Diana, may hapon. Magandang hapon din po. And salamat si Muhan, pagpaminaw sa ng programa si Ma'am Annalie, and dito sa may poblasyon Impasug ong Bukid Nord. So my gala, time check is ready, 1:31 in the afternoon. Alauna 31 na po sa Gapunod my gala. And for now, sabi po muna kayo dyan, sipot lang gawin yung mga gala, hakimabalik pa po si Lady Diana Unia taod daon. So wag kayong mawawala ha, just sit back and relax and keep on tuning in only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ug aton ni

0: mo. 98.5. Maayong buntag ni mo di ang kaibigan.
1: Good morning, Dan.
0: Kinsa ni og taga asa pali
1: og? Taga sa lang, Dan. Pasi, magsisimo na lang ko pinagi sa Bigimat. Di na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. So, na ako Bigimat na kanan niya sa among isyon, sa loob na Bigimat. Di ko anak ko, di na ako gubun ako sa akong tete nga nalapuan sa inimit ko, Dan. Pasalamat ko sa Ginoo kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Gwagyo diya, unang nga naigid. Bati na ako iyan. Pasalamatan ako.
0: So, nayabuan o ininit ang imong tutoy?
1: Naputulang ko. Ang tinagtulang sa atong
0: lahat. So, at least, nakatabang ang atong VG Max para mawala ang sakit.
1: Nakungin, pasalamat sa

0: pala. Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa akay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa kaon.
1: Fuego Blend Jelly Paste.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaobanday ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ang kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Maayong balita alang sa tumang silingan kasikwit ginapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
5: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.

0: Station, Valencia City Bukidon, Fuego Blend, Chili Paste.
1: Kinsa kami ni Palayog?
2: Si Samuel ni sa iba, Bawarag, Kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw ng magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magikan sa sulod sa galunggan ng murang kuwat nito sa Samad.
1: Okay.
2: Na, pastor, ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinayo sa pinagpalang kapsula na tabangan yun o gamilagro mga kundalunggan na sige nagbalik-balik.
1: Okay. Sakit. Igan Sam, kanang nakatestify mang gaad to milabay ng adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o simana nga gianto si mga sakit si mong dalunggan?
2: Tungkol pa to atong kuwan pastor ha, Pimuari si...
1: Kuwan kabulan di ay, upat kabulan.
2: Karon ang last na nigawas pastor, mga kugang-kugang, mga
1: sige.
2: Mga samad siguro sila alam sa dalunggan na mo ang nanggawas.
1: Okay, okay. Huwag salamat di kayo.
2: Salamat kayo. Pastor, God bless you all.
1: Yes, yes, salamat. Og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang Vigimas arog maayo.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
4: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, this is GRD Printing Services.
6: Basta di kalidad o prato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City,
8: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayo pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang Buhatay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Si Teresa Ahero sa Hingaog City.
1: Yes, Igan.
10: Magkasimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang pastor.
1: Okay.
10: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
1: Okay.
10: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung kanyaplas. Di moto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka biton. Karon siya pasto, maliyok na nga tuo, nga dili niya maliyok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa iyang sigaanan.
1: Salamat sa
10: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor kay. Tuhol kay siya panalangin, nga iyagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
10: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
11: The best songs on the radio.

0: Alright, 59 minutes past 20 o'clock in the afternoon. Alauna sa kutay nyo'y binipo sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with the DJ, Lady Diana. Alright, welcome back sa ating lahat. At maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Regala Enlightening Radio Sets. And of course, sa mga nagtambay paghapon sa ating Facebook Live. Yes po, live na po tayo mga gala sa ating official Facebook page ng Radyo Kaibigan Hats. Magandang hapon na once again, welcome back sa inyuhang tanan. So I hope inyong na-enjoy ang atuang part 1 pa lang ito mga gala sa atuang pag-soundtrip karong kapunan. Sa mga panagasan sa ilang mga song request mga gala, pwede po mag-send mga kaigan ha, kaya naparay panahon ito pa na mga play karoon taon-taon. Pero sa mga gustong matawag, sa mga gustong manimbaya on air, mag-greet sa ilang mga loved ones or manimbaya sa ilang mga friends on air, mga higala, pwede ka mo matawag mga higala or text sa atuang hotline number 0965601168. Once again, mga gala, live na po tayo sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. So magandang hapon once again sa inyong lahat dyan. And of course, magandang hapon ha sa mga kaibigan natin ang napita sa may Surales South Cotabato ng Aminaw sa atong programa karon. Hello sa inyong lahat. Magandang napita mga gala sa may Laginding at Misamis Oriental, Putob sa Babot sa Ilang Sibyahan. Hello po sa inyong lahat dyan. And of course, sa mga Aminaw ha sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Hello, hello po sa inyong lahat. You can find love. You can search within yourself. Agaramay gala na atay. Ito ang unang caller karong kapunan. Si caller 951. Ato ning tubagon mga gala. Hello, maayong hapon.
1: Hi, Diana. Hapon.
0: Wait lang, kadali lang. Galang ga atong kusgan imuhang tingog ha. Hello, may hapon.
1: Hello, Lady Diana, may hapon.
0: Ay, magandang hapon. Grabe naman natingog na. Oh my God, palihog ko pa duol gamay si imuhang cellphone palangga. Kaya parang dili ka ay kabungol-bungol na sa Lady Diana. Hello po, hello.
1: Hello, may hapon, Lady Diana.
0: Aha, kaya. Klarong-klaro ang kakiyot o gagwapa sa imuhang tingog diha. Akin sa palihog o dagaasa po sila.
1: Hindi rin sa
0: Quezon, Bukidnon. Ay, hapon, naganin mo rin awaram kakay ng Quezon, Bukidnon. Naminaw ka na ito karong hapunan mga galan. Unsa may kaalagad ni Lady Diana sa imuha karon, mam kakay?
1: Pwede ko masagret, Lady Diana?
0: Yes naman. Pwede ba sa ika? Isa man yung timbayaon, go ahead, imuha ang panahon sa pagpanimbaya. Sige po.
1: Salamat, Lady Diana, nga gwapa. Mm-hmm. Great din ako si Carol. And then, sa siya Dulhaw. And then, kang si Yoson. And then, kang Alin Bayan. And then, kang Analindia sa Impasugong. And then, especially sa imo, Lady Diana, nga gwapa.
0: Ay, salamat. Akin sa pagkirwa ni nalimtan di ha. Kasi mang luod sa imo ha. Wala ni mo na appeal o timbaya. Aha man ito yung listahan di ay nalaghan mga kagmang higala sa kahit na. Anza? Anza po?
1: Anza, Lady Diana?
0: Basta ka, wala na mga kagay nalimtan di ha o timbaya o ang kakay. Wala ay nalimtan.
1: Tanan na lang yun nga namino sa radyo kaibigan, mayong odto.
0: Alright, sige po. Huwag mag-request kay song, Ma'am Kakay.
1: Pwede, Lady Diana.
0: Yes naman. Nasa mo na ka song, madam.
1: Paan na lang, Lady Diana, kanan. I love you.
0: I love you by Celine Dion. Tama ba?
1: Kanali Bidayana.
0: Alright, sige, ito nang i-play karoon taon-taon, Ma'am Kakay. Ha? Salamat kay si imong pagtawag sa atong programa. Basta Radyo Kaibigan.
1: Basta Radyo kaibigan Mauni ato ni. Salamat Lidayan na amping. Bye.
0: Ay, salamat po. Maayog habang ganimo riha. That was once again mga galimam kakay sa my Quezon Bukidnon. Salamat sa imo hag pagpaminaw sa ng programa ug sa tanan natong mga listeners diag sa my Quezon. Magandang hapon at maayang pagpaminaw sa inihang lahat-lahat mga kaigan. Apri paghihapon itong telepono mga gana sa mga gusto mo tawag ha, ay mga ulo nga magtawag ito bago na lagi ni Lady Diana na kasanda kayo sa mga tawag wala ito baga ganina kay pero medyo bikil na po sa ito bago mga gana ha, I hope wala pa ito ng luod ha? Wala na ito na ito baga ganina pero bisan pa man ana no, ay magkalimot mga gana ang atong programa hatod garanto sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana sa mga namino ang tunay na pangbati sa ilang kalawasan susama sa ubo sipon, katul-katul sa pani, trioma, arthritis, pamaon sa lawas, panut sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins, bagahama kaigan, gamitin na o sa atuan, kinagusgan, nga Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Gawas nga proven ang tested na buong kaipiktibo ni ini, dili po gaagay mabalaka, tungod kay humot kinigdili oily sa atong kalawasan, huwag labaw sa tanandili magkamansya sa atong mga sanina, mga ganahan. Ingo na anak kanin doon gamiton ang atuan Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. And of course, ito yung pagkirato sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagbalang kapsula. Kaya mga gala, grabe ki-in-demand ang atuang Vegemix Plus Herbal Capsule. Kaya daghan ang nakasulay o daghan ang niangay mga gala sa kapiktibo ni Ine. Iwan ka lang hinimo kini sa 25 ka mga purong utanoan, mga prutas o mga erban ang dili katingad-an, dili katingalahan nga epektibo siya pag-ayos na galain-laing balatian sa atong galawasan. Mga may marabarako nga balatian, mga gala gaya-gaya po sa atuang Vegemix Plus Herbal Capsule. Sa matuod ni Ana, ang dili na maihap ng mga testimonya mga gala nga atong madungog deres kanginan. Ikan sa mga tao ang voluntarily, voluntaryong nanawag para mag-testimonya mga gala. Magparayag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. Ang uban na tagasog blood sugar or mga diabetic, ang uban na tagasog dugo or hypertension, ang uban tagasog uric acid, ang uban mga ulceron, UTI ion, na ay mga bukul-bukul sa kalawasan, mga cyst, myoma, almoranas, ang uban ay pneumonia, ang uban ay na ay kidney failure, ang uban ay sakit sa kasing-kasing mga higala, ang uban mga dengue patients nga naayo gamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Nagawan mga gala 50-50 na gani sa ospital o nangawad ang nagbaglaom kay lagi nga nagkomplikaro na kay ilang mga sakit. Paragaloy sa Ginoo mga gala no? O ba ng pag-ampog, pagsaling sa atong bingaryos o ba ng pagtumar sa atuang Vegemix Plus Herbal Capsule na naayo ang ilang mga sakit. Naka-amazing si Lord, ingon na naka-amazing ang Vegemix Plus Herbal Capsule mga gana mo. Nang sa mga naminaw karon, o ikaw diha nga naminaw, nga naagay balatian, nga lugay na nimong ginatagu-taguan diha, nga natipig-tipigan, kaiga na sulay lang, pag-try lang o ginom sa ato ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Kay malay nato na Vegemix regihulat para maayon ang imong sakit diha, igala. But there's no harm in trying mga gala kasi nga food supplement po ang ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Huwag wala ni say overdose mga gala ha. Kanigani ni siya sa bata pero sa mga young adult o sa mga tigulang mga gala. Pwede po nimo ng imnon, pwede nimo ang ihaplas, pwede po nimo ipatulo sa mga dalungan nga na ay nagbara, sa mga pusod nga na ay nagnana. Nakadepende kung unsa ng balatian ni imong gibati diha kaigan. Sulay lang mga gana no kaya sa gingon pa nila, you'll never know unless you try. Hindi kini mabalaan ko epektibo siya unless iwang sulayan mga gana. So try lang po ang ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule. And of course, sunod nga pong ganato sa ang ito ang bago na produkto mga gana no. Ang ito ang Herbivac Coffee Blend mga kaigan. So sa mga kaibigan nato diha nga mga hago sa ilang trabaho o kinahanglan o kusog nga magamit sa ilang pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, mas maayong sugdan nato nga atong adlaw sa pag-inom sa aduang Herbivac Coffee Blend mga kaigan. Ang kape na ang kape nga makabawala sa kakapoy, makababagsik sa panglawas. Kape nga aside sa lamis yung kape mahagala, no? Aside sa kakape ka, kapagising, kapahimsog po gas imong panglawas, mga kaingan. Nanay ka multi-purpose ang ito ang Herbiva Coffee Blend, mga higala. Agad, hindi mo malaghagi, daghan kinisiyag, daghan kinisag mga health benefits, mga kaigan ka, laliman ka ani, no? Ang itong Herbiva Coffee Blend, hindi mo kinisa robusta coffee sa chia seeds, na ay spirulina, barley grass, na ay moringa, na ay turmeric, tongkat ali, mangosteen, guyabo, no? Insulin and stevia, mga higala, stevia leaves, sa ganagan organic nga pangpatamis, mga higala. Ang kasagaran sa mga, labi na sa mga diabetic, mahadlok sila mo tumarog mga kape, kaya naging matrigger ang ilang sugar, mga higala. Pero kini ang ito ang Herbiva Coffee Blend, mga kaigan. Safe po ito, mga higala. Kaya laging nga organic ang iyang pampatamihin. Huwag na ito ang stevia, mga higala, no? Anong try ninyo, mga higala, ha? Kaya once again, aside sa kapangapika, lami siya, mga kaigan. Healthy pagyurugdagag health benefits. Kapabaskog po ka sa imong panglawas, mga higala. So once again, ha? Ito ang bago nga kape, ang Herbiva Coffee Blend, makaigan, mapalit kinisa atong kaibigan center diha sa first floor sa Alcuin Emporium, Valencia City, Bukidnon. Available rin po ito sa atuang GRD Printing Services, that is sa second floor AMQ Building, at bang lamang sa NVM Valencia, mga kaigan. Marami ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule, ugang atong Aroma Plus Herbal Oil, aside sa available kinis sa kaibigan center sa mga Emporium. Available rin po ito, mga higala, no, sa mga piling butika sa inyong mga lugar o sa atong mga kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, sa mga kaibigan radio stations, sa atong kaibigan, mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagbalang kapsula. O atong bagong Herbiva Coffee Blend, mga kaigan.

guys. So once again, hello po sa inyong lahat, no? Sa mga namin yung paghihapon ka na ito, karoon. Magandang hapon. Basi ni nagbaabot niya, ha? Kamusta mo na mo ba sa Ogsugilanon sa Lady Rose? Lati ba sa humong karoon kaigad? Because today is Wednesday. At pag Wednesday po tayo, let's talk more music muna po tayo. Let's talk pero daghan na kay Gawiyaw sa Lady Rose. Magkabala kayo mabalik dahil sa ito ang pagpaminaw sa inyong ipag-request ng mga sonata karoon taon doon. Oh my God, once again, live debut tayo sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Pagitaan lamang diha ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. At para updated ka sa mga programa o mga balita, mga kaigan sa ato ang pinalanggang sibiyahan. Pag-i-follow na lang po agad ang page, mga higala, na please hit the like button or the follow button, mga higala. Kung naglandaw ka sa Facebook Live karoon, palihog ko, share, mga higala, no? Mag-like mo rin og pag-comment mo para mabasa ni Lady Diana inyuhang gusto i-greet o gusto ipa-shoutout ka nung kapunan. Pero ano kung live na ba tayo? Starting paghihapon na dito. Ano ang monitor, mga higala? Ulahi agad ang monitor dito. Pero live naman daw tayo, mga kaiga. So once again, ha? Parang ilang mong mga kaiga sa pagpaminaw o pagpadalaan sa inyuhang mga gusto paminawan ng sonata karong kapunan. Kaya ito na yung tagaag pagtagaan. At ang paminawan, mga higala, sa mga tagnapan ay nabilin ng panahon. And give my love until magkaroon ba tayong tama kaiga, no? At ating paminawan ang saka i-request nga awit, a song entitled Miss Kita by Norhana. At ating paminawan only here in 98.5 Radyo Kaibigan, mauni og aton niya.

Alright, it's 17 minutes past 2 o'clock in the afternoon. We're on the stones. This is Shetan upon Sakapunun Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with the DJ Lady Diana. That was Miss Nakita by Norhana, mga galin. Before tayo magbarayan sa nabagpamino, mga galin, sa inyong request ng mga awit at sa inyong taga-agbagtagad ang mga comments sa Facebook Live. Ganun ba napansin ni Lady Diana na aram ni mga comments sa Facebook Live, Makaigan? Basahon na sila. May hapon sa nagdandaw karato karuan kang Ma'am Ira Estela Dorin sa Likubay, Matod Panio. Maayang hapon. May hapon, Dizan. Magandang hapon din po sa iyo, Zan. Ma'am Ira. Ira Estela Dorin sa Likubay. Nagdandaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Salamat ka, Ayoko. And from Erlindo Bagay, may hapon, Lady Diana watching in Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Salamat magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Sa mga naminaw ka na ito karoon, nagnipita mga galis na may Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Sabi na ganin mo ni ha, Sir Erlindo Bagay, na naglandaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Daghang salamat po. And salamat ka isimabag dano sa Facebook Live. Salamat once again ng shout out Ma'am Sir Erlindo Baga. And from Ma'am Erlene Escobedo de Luta Bisinga, marun pa niya may hapon, Lady Diana, pasarad lang ko sa akong banana, sa akong baby kang Virgilio Bisinga nga nagduka, naminaw, gikapoy, gikan ming duha, nagbasok sa among gamay na tubuhan. Wow! Dagang salamat, more power to your program, DJ. May magandang hapon, naganimo ni Ma'am Erlene Escobedo de Luta Bisinga, Singa. All the way from Camp 1, Maramag, Bukidnon. Naglandaw ka nata karon sa Facebook Live, kauban di ha? Sa iyahang palang gabi ka sa kinabuhi. Sa iyang banana o sa iyang baby. Sana all. Sa iyang palangga di ha, sir. Sino nga yun? Virgilio Bisinga. Ha, magandang hapon. Mga karon, nagduka-duka daw. Hindi kan sila nagbasok sa ilang gamay nga tubuhan. Ay. God bless you di ha, Ma'am Marlene. Salamat ka ayon sa iyong pagpaminaw sa atong programa, kauban sa imuhan. Tibok nga pamilya di ha, once again, from Camp 1, Maramag, Bukidnon. Salamat ka ayon. You're my love to have and hold. And as far as I can see, you are another comment here from Ramel Abaw Salapang Valiador. Good PM Lady Diana, pagreet lang nako ni ha. Sa may patag alanib sa Valiador family, sa Batao family, may buhok family, request kong awit, Careless Whisper. May habag ganin mo niya, Sir Ramel Abaw Salapang. All the way from Alanib, Landapan, Bukidnon. Magandang hapon sa iyang tibok na angkan ni ha. Sa Valiador family, sa may Batao family, Maribuhok family, o sa may Salapang family. Salamat kaayo sa inyong pagtanaan. Nagkuminaw sa ng programa from Patag, Alanib, Landapan, Bukidnon. Nang i-play ka rin daw ito na mag-request nga awit Sir Ramil Abaw Salapang Salapang Villador. May hapon po sa iyo dyan. And from Jesse Bacuas Lares, mamadod pa niya, may hapon. Madam, pasarad lang ko kang Jasmine Laresma, kang Jimboy, kang Kent Jefferson Balbutin Legaspi, o kang Giselle May Aline, Dandoy, kang Dandoy Delis, Frederick Alice, Bacos Laresma, kang Mama Teresa. Special someone sa ako ang palangga nga banang si Jesse Bacos Laresma. I love you, pa. Si Jesse Bacos Laresma, pag-i-play ng song, Bakit Mo Nagawa? Og, nangako ka pero sa iba mo tinupare. Salamat, pahabol. Greetings sa Francisco Sawao, kang Jiboy, Angelica Lisuso Puno, kang Dodo Porras, kang Mary Villarin, kang Mark Hilas Jutado, kang Karedo, diha sa may Baklayon, Lantapan, Bukidnon. May hapon na salamat kaayo po sa inyuhang pagpaminaw sa programa karong kahapunon. Mabina sa imong mga kapamilya ni ha, Ma'am Jessie Bacos Lares, Ma'am sa imong palanggang kapika sa kinabuhi na. Salamat ka, Izine, ng walang sawang panonood sa ating programa. Salamat once again. And from Mark Anthony Ginansal, may hapon, Lady Diana, kamusta ka na po? I miss you. Miss na po kit na. Magasana all lang jud imong kagwapa. Tangusag ilong, oy, hoy. Pagzordi ha. Kasi murag nalibat ka diha. Mark Anthony Ginansal, pero salamat once again. Magandang hapon sa iyo dyan na nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat po, Sir Mark Anthony Ginansal.
And from Marlene Escobedo de Luta, Bisinga, good PM Lady Diana, para kas ko ganda ang title Susi. Kalimot ko kinsa nagganda, ha ha ha, thank you sa pagbasa. Masig lahi nga susi atong mapulayan. Salamat ha, okay hapon once again. Ma Marlene de Luta, Bisinga, all the way from Kampuan, Maramag, Bukidnon. And from Rhea Asikia, so pretty. Oy, salamat. Ulam sa dami. Like hapon, pag-play ng song habang ako'y nabubuhay. Sige, ito lang i-play ganun taon-taon. Maraming salamat. Shoutout po sa iyo dyan, Ma'am Rhea Asikia. Asikia, parintira mo na namang mga Asikia. Wala lang, share ko lang. Like hapon sa iyo, hindi Ma'am Rhea. Baby, special someone is akong palangga nga sawa nga si Rielin Ligaspi from Panadalan, Maramag. Unsa daw? Babaiwan mo duha. Si Ma'am Rhea, iha siguro ning banda ang nagamit mga gana sa isa ka account. Maghapon na lang kanimo di Ma'am Rhea. Salamat kaayo, boss. Pagdanda ako sa Facebook live.

22:23 in the afternoon, alas 2:23 na po sa Kapulon, mga kakala. And for now, ato sa ning paminawan, agusto kag request nga awit from our Facebook Live viewers, si Sarah Man, diya sa may lantapan ng Bukidnon, ang song entitled Careless Whisper, only here in 98.5 Radyo, kaibigan, mauni og ato niya.

Okay. Radio Kaibigan. Oh, 98.5.

0: on, apan, huay ka ng mukhaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, onsya na!
3: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
1: Naapay mga t-shirt, oh!
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lula. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtudako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Unsa may ato igan?
11: Ako po, testimony ang aroma.
10: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
11: Oh, naplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
10: Wala?
11: So, ang katulad ng naplas na mo, ang aroma.
10: Salamat, sige no, salamat di kayo.
11: Sige no, pastor, dan.
10: So, igan, salamat di kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
11: Noel Estina.
10: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog Ayaw. District, Davao.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong good coupon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare at dun ako sa FA Pawn Shop.

0: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
1: FA Phone Shop.

0: bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Si Teresa Ajero sa Hingaog City.
3: Yes, Egan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Na di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya.
3: Oh.
2: Tulo ka baton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa iyang higdaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
3: So Aroma Herbal Oil ka? Igan.
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: The best songs on the radio.

at 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:55 na po sa kapunan makiigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. At maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain na radio sets. And of course, sa mga nagatambay paghihapon sa ato ang Facebook Live garang kapunan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bali bahabol nga text message rin magana from 886 Matid Benia. Request ko yung song Namimiss Kita by Zoma Hikero. Pag-play ko pa kung naadara sa inyong playlist. Kung nagwala ginasa sa playlist, Ma'am Angelica Kuno. Ano ba niya? Kamusta magkadera ka side ko pa? Okay lang po si Lady Diana. Salamat kay si mong pagpaminaw. Diha ko kung BFF mga kaingan. Kaga side sa may Puroknoy, Bitugaya, Valencia City. Bakit noon nga always nagpaminaw sa atong programa Matag Adlaw mga gala. Salamat kayo. Once again, magandang hapon na po sa iyo dyan, Ma'am Angelica. Like you. Pahabol ng mga comments sa Facebook Live. Palihog o blaze kung bakit mo sa bakit mo nagawa o nangako ka pero sa iba mo tinupare. Salamat po, pretty. Ma-play na po natin. At ganina, salamat rin maghapag ganin mo di Ma'am Jessie Bacos La Resma. Thinking of you. Ay, salamat po, Sir Sumia Peter. Naglanda ko natin karoon sa Facebook Live. And from Cyrus Moreno Mendoza. Pabalila, guwapo man ikaw ay Idol Lady Diana ba? First time pa kita nakita sa live. Salamat po. Salamat. Hindi ko kabuluan sa i-react galing. Oh my God. Pero salamat kayo. Salamat si magbagdan out ang side Sir Cyrus Moreno Mendoza. Naglandaw ko nato karon sa Facebook live. Rosara DJ from Stephanie Perez ng side sa may Tibuli South Cotabato. Salamat kauban sa iyahan. Palangga niha kay Sir Daniel Jeff Vera na nanonood po sa atin ngayon. Maraming salamat o may hapon sa inyuhang tanan. So my God, walang tigong oras mag-iigan. Salamat guys sa lahat na nakikuban sa atong programa karong kapunoy. I hope inyong na-enjoy ang ito ang pag-soundtrip mga gala, ha? From the bottom of my heart, naghang kaayong salamat po sa mga nakitambay sa ating programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Magmanapot po hon, mag-uwa na mag-ihapon kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa ngala na lamang sa kinitabukang persa ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Maninalaman yung Lady Liara sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at paging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Destiny. Love Diaries with Lady Diana. Maghapon ka na tong tanan. And to God be the glory.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Rahaplas po kag aroma na eh.
5: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
4: Okay. Duha ka aroma. Okay.
5: Hindi ako parang ako. Nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
4: Oo.
5: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan.
4: Okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa ginoon
5: ay ah. Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
4: Salamat kayo nai. Salamat kayo.
5: Salamat kayo.
6: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
6: Naa pa di ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Nasa Tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon na ta diri no,
10: accessible ug affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
17: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
18: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
17: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
18: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
16: GRD Printing Services?
18: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
17: Kanindot, no?
18: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services.
13: Bayot! Bayot!
19: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
20: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o prato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
21: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Kinsa niyo taga asa Palioga?
1: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
0: Igan Maymay, taga asa si Igan Maymay?
1: Taga Talomo, Santo Tomas.
0: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
1: Lang ko Pastor Dan din sa BG Max kay nakita yung Pastor Dan nga gibulol ako ang tukay Pastor Dan tapos wala ko lain nga gibuhat kay nang palit lang ko BG para ka capsule Pastor Dan ako na kainom.
0: Okay. Murag na batiin mo nga murag na bungol ka?
1: Bungol kayo kung tutay Pastor Dan.
0: Ang ngol-ngol.
1: Kung nag-ngol, kaya ka naman magsigual sa bungkat. Para to, buhat Pastor Dan, duha ka kapsula. Inom.
0: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ni nung kapsula, kung nawala iyang ngol-ngol.
1: Oo niya. Opo, Pastor Dan. Tapos, naputoy tayong Pastor Dan, nga nagpuglong sang. Tapos, moto akong gibat Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
0: Okay. Salamat kayo, Igan Maymay, sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
1: Salamat.
2: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Hikala, dinakamuato pa sa bisan asa kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
5: 90s.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please, Pastor, sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnanak na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-lipsin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din kami igan sa pil. Nagpalit po gima rin kami, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumak ang isa, gilatang blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Dumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit na yung nagto. O, dugang kong lima. Ang dumaragyod yung nakaya sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan kung sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa Yangtiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yangtiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yangtiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin raman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga, natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, atong dito tumak ang isa, gitang blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yangtiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang naurot ang to. Nauga kayo ng Yangtiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nag to. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa Yangtiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Lian Casterdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Casterdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, usay ate masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Pastor Dan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes,
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulon ni mo.
2: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga, gisagitan ng Tian Pastor.
1: Ah, sige, Igan, palihog.
2: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Isagitan man ugtiya ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo o Digimax Plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang ugtiya, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
2: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
2: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
2: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
2: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo. Bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
2: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas ng ito, Pastor, ka gumahan.
1: Oo.
2: Paguli niya, kapoy kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
2: Pag abot niya, nagitainom na ko siya, o kuan, Digimax, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat sa kita itong mga Digimax Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energize ni siya. Gani, maupo niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumikas yung mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na kuugdugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Salamatan.
1: Di apa?
0: Couple short, atong duha. Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
1: Ang unsan?
0: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Yo Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Akong ipon kay hangulo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas pa sa 1 hour taas kay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha diha kay ngayon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayud kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagit sa instrumento sa bidimak.
8: My good news.
5: Hello, oy, unsa koy good news?
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Lu, nganong kataki ang kaman?
12: Sakta kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
11: Wa na'y problema, Lu. Aniyanay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
13: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
14: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan.

0: ang gigastog kamay na kayo.
1: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, ug barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasaptay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, ug blackout signage.
0: Naasaptay document printing, very clear nga putok tapi, t-shirt printing, mug printing, trophies, ug mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa ZRD Quezon Printing Services.
3: ZRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DKET Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. ZRD Quezon Printing Services.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s

0: RRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
5: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permit ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
4: Oo.
5: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
4: Okay.
5: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
4: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil kung ano niluan sa butunban, Pastor. Oh, Pastor. Muna, mingin ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung Pastor. Kada alas.

0: Yes, hello kaibigan.
1: Hello Pastor, ako ni Sir Rachel Bailon Lumano, taga Banlag.
0: Ah, taga Banlag. Ah.
1: Salamat po sa Ginoo Pastor nga sana nga kaayuhan iyang lahat sa akong pamilya, sa akong labi na taong anak. Nga, labi na sa pinagpalang kapsula. Dako kini katabang sa akong anak Pastor. Nangu, nga kini ako anak. Pagkakit sa akong anak, katong hubag siyang paa Pastor. Kasi siya na karoon lang ko nakatao, nakaano.
0: Hubag ang paa sa mong anak. Pila yung edad?
1: Nagsugo na ng 3 years old Pastor.
0: Okay, so okay siya karoon?
1: Oo, katong gibra sa Pastor, sa bukog. Nga, 15 ang ko anak, pabalik-balik sa doktor. Wala walay kaayuhan kaduha giopirahan kini pero wala nga po operahan kini og kaduha nabungkag gihapon Pastor hangtod nga ikatulo unta dili na sila mo kuan kay daghan na ilang pagkaon katulo wala na operahan kay daghan proseso ang ginabuhat hangtod salamat to sa Ginoo Ama.
0: Okay.
1: Kapsula nga nakaabot po ni mo dako gyud akong pasalamat sa Pastor sa murog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa disyama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
0: Okay.
1: Tulo na ko kini. Ako kinigipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Yan ay tabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kung yan na kini sa akong bana sa Ginoo. Kung unsay iyang
0: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igada. Salamat kay kaayo.
2: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mangaon na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego Blend Jelly Paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Di ang kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
10: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa Virgin Mac kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kahit kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko bigimak, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo ka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang Ginoo, dalay yun ang Ginoo.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
6: Pasalamat po, Pastor, sa DG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha sa adlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay di nipod siya kalakaw. Kay oh. Kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya DG Max tulo ka buok. Singala siya nga niliok-lihok na iingit siya kabaro.
5: Oo. Oh.
6: Dayon, gipalitan ako siya DG Max ba sa atong ni atong maramag ni ato ko. Karun, kaloy sa Ginoo, naulian na sa Pastor, makalakaw na siya na tingala na akong mama nga migawa siya sa siya ni ato na siya siya naning kamot nakalakaw siya.
5: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
6: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
5: sa potassium. Ah, okay. Karon okay na siya?
6: Okay na siya ron, Pastor.
5: Salamat.
6: Sa Ginoo nga, makalakaw na gid siya.
5: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
6: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon, Don Carlos.
5: Salamat ka, Igan, ha? Salamat.
7: Happy anniversary.
8: I love you. So beautiful.
7: Akong gift ni mo.
8: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di pa.
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga dit ang kanang kuan tamad.
5: Naunsa dai mo na itsama di mong TL?
11: Kano-kano ka na ko, Pastor, kay
5: nangauga. Okay. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi kuan, no?
11: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag i-aplas mo ga aroma, nauga.
11: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
5: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
11: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
11: Lima ka buo.
5: Okay.
11: Lima ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
5: Good morning, palayog pa ila-ila.
12: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o DG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa DG Max, nakalakaw na siya.
5: Hoy, ano man, di makalakaw imong mama?
12: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa DG Max, nakalakaw na siya.
5: Okay, pilay edad sa imong mama?
12: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga TN.
5: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
12: 5 ra ka buok, Pastor.
5: 5. Karon nakalakaw na.
12: Karon nakalakaw na siya.
5: Okay, asa kadapit sa Hingoog, Igan?
12: Ana sa Barangay Santiago.
5: Okay, salamat kay Igan, ha. Salamat kay Gayo sa pagtawag.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: O si Ato Igan, Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuhan. Samad.
5: Naunsa dahil mo na samad mong tiil?
6: Ano-kano ka na ako, Pastor, kay
5: nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot din mo na siya nga kuhan, no?
6: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
6: O, lima kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
6: Lima kabuo.
5: Okay.
6: Lima kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: Everybody line up!
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ayo.
8: Na apadi ay na.
10: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo ug barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naa sabtay signage.
9: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, Panaflex signage ug blackout signage.
9: Naa sabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no? Accessible og affordable nga printing services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
14: Mga on na ta.
15: Uy, kalami sa sinabaw.
16: Naabay kinilaw.
17: Ilabas ang bida sa lamisa.
18: Fuego blend jelly paste.
16: Kalami ane.
18: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
17: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
19: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
20: Ay, daw, kadaghan mag-iayaan. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan ng anniversary, uy!
21: Nagpunot
17: pagod ang aktang ni Muyots.
8: Dahil uway mo rin makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
17: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
17: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
17: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Nihanap ko sa GRD Printing Services.
20: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
21: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: RRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: May good news.
5: Hello, oy, unsa koy good news?
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: Ah yes, akin sa nipaliyog kong taga-asa.
12: Ako na, si Nanay Ima.
11: Ah yes, unta may akong ipaabot na yung testimony.
12: Pastor, ako kayo kung po salamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, kung likod, likod katulog, paghatay ni Pastora na ako o gigibak, ako kayo kong pasalamat, Pastor, nga nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kayo kabuk ako na inom.
11: Okay, kada imong gibati, kada imong gibati na isimong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit, di ka magkatulog. Oh,
12: manon kayo, Pastor. Oh. Manon ragyo nga. Ngayong galit ko ng Pastora nga. Ikaw naman ako ng Grisun. Salamat po sa inyo. Kaya pag ulit niyo tayo niya, Pastor. Isang mga, ipalit na nga ako ng Gimak. Yan na siya. Ikaw, ako ng inyon. Sakit niyo tayo. Ako banyo tayo. Ako mga bukton. Ako ulo. Nabi ko katulog.
11: Oh, okay.
12: Pag inyon ako, Pastor, mga upat ka buong siguro ito na inom na ako. Ako kasi pasalamat ko si Ginoo. Salamat na kayo kong tulong. Yan, di nagaling usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko sa akong katulong.
11: Okay. Anay, kanang imong gibati ka na ito, duga-duga na nimo na ang gibati, kanang di ka katulog?
12: Duga-duga na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, katagalanaw mong ko na, dito mong ko na, Pastor, sa akong mungunin bata.
11: Ah, okay.
12: Oh, yan ako rin sa kampuan.
11: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
12: Salamat. Kayo ko sa Ginoo good nga pagkainom na ko, Pastor. Ito, Grace, tagpila ko na, Grace, magtigod ko. Palit ko ko, anak. Dami ko kayo pong tulong.
11: Okay.
12: Nasa. Kinsa mo kayo pong matulong, maayog ko kayo ang bidimat. Atong edad, 63, pero karon mura na kong gabatan. Pag-inom na ko, anak, bidimat.
11: Okay, salamat kay Nay. Salamat kay Nay.
10: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Lu, nganong katakian ka man?
15: Sakit kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pajod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan or sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
14: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bagko? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
16: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
17: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
4: Naa pa di ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na ta diri no,
7: accessible ug affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Hello, Pastor. May buntag.
9: May buntag. Kapaliyog, pala ila?
8: Ako si Biuli Andaya, taga Purok Dosi, after ulit mong kayo.
9: Taga mong kayo. O say, atong testimony, igan?
8: Juan, Pastor, kanang. Ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pagyod.
9: Okay.
8: Nga, iingnan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
9: Oo.
8: Nga, kaya nahadlok man lagi siya. Kaya atong pagyutong adlaw nga nagpa-vaccine me, kami nga mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karon kay, ang iyahang plano nga, atong pagyod siya sa doktor. Nga, kay, ako iingnan siya nga, ako siyang iingnan nga, ato na lang yud da. Nga, karon kay, na, nausap man lang, una-una, dili na lang yud daw siya mga nasa hospital. Pagsige nagsakit yung tiyan, ako siyang ipainom mo, BG Max.
9: Okay, so sa ito po?
8: Karoon, Pastor, kay aksyon man ko kabalaka, kay ang mag-unaong ta sa iya ha, one man ka lang inunlan. Nga, gisigundahan ako, painom siya, gupat ka, buet. Talis kino ako, Pastor, ba? Gawas yun ang isa, nga, pagkataon-taon, ang isa na po din gawas. Karoon, Pastor, kay ang sa inunlan naman po niya, nga, 30 minutos, usay gawas, ako na po siyang gisigundahan, painom, ubiha ka buet. O, kalau isgin mo ang ipanalanginan din ang BG Max, hinggawas pod ang iyang inunlan. Yang ikadala kong testimony, Pastor, ang akong baboy nga gilubagan sa liog ba, akong diaplasa ng BG Max, imbuto pod siya.
9: Okay, salamat kay Kais pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang
12: Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Happy anniversary.
15: I love you.
14: Akong gift nimo.
15: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
14: Ganahan ka?
15: Salamat, Han.
14: Di apa?
15: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
14: Ang unsan?
15: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
14: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
15: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Misan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Misan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
18: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, ka-open gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daway, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
9: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
13: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
14: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Kinsa ni palihog taga-asa?
16: Si Mark Vitaling, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
15: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
16: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
15: Taas ay mong, ano man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
16: Nakoy arthritis.
15: Naka-arthritis.
16: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
15: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
16: Tulog
15: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
16: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
15: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
17: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop. Everybody line up!
0: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
0: Naapari ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadi rin no? Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
19: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
3: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ta sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mong gugugpong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Pawn Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: May buntag ka sudan.
11: May buntag. Kinsa ni og taga sa palihog?
10: Isa ni nga kalamunti, taga kalilangan. Tingunin lang ko ba si isa akong anak.
11: Ah, sige, Igan. Padayon, Igan ha. Padayon.
10: Salamat ko sa Ginoo nga na o di anak ng anak na nalikan ako sa duha lang ka Big Mac. Sa isa na kasimana yung hilanat. Then magbalik-balik rin niya. Wag ikaayuhan. O ato niya akong sa center. Ipauli niya kay ako ni doktor. Nahantid pag-abot na mag-ibig sa balay na mo. Nag-agas niya ang ligisis. Ito? Tungkol siya ang kainit ba? Nagbalik ko duha ka mo Big Mac. Kung ipainom siya. Nawala din ang iyang ibati pa sudan. Mga isa ka oras. Wala na yung kainit si ang lawas. Salamat sa sinisimak sa inyo ang produkto nga ikanalaminan.
11: Okay, salamat sa pagtawag.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong doha!
1: Naapag yung mga match nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra!
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasab tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Numero 1 sa balita.
10: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
9: Numero 1 sa serbisyo publiko.
11: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taong mga pasma.
9: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
12: Ug kalingawan sa Bukidnon.
9: Radyo Kaibigan.
13: Kini ug 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan? Na hospital ka lang ga?
3: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
2: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
3: Nakuma.
2: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
3: Nadaan sa computer.
2: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
3: Oo.
2: So, sa dahil na itabo?
3: Nag-inom na ko Big Mac. Naunian to.
2: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
3: Pulo kaadlaw.
2: 10 days pulo kaadlaw. So okay ka na karon?
3: Oo.
2: So likay nagdulag computer?
3: Dili na.
2: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
3: Salamat, Pastor.
2: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisha.
8: Flake blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Flake blend jelly paste.
7: Sukad karon matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisha. Ang Fuego Blend Chili Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
10: Ano gusto mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
9: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
10: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
9: Okay.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Yes, akin sa dipaliog.
13: Igan best paler ni Pastor.
2: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
13: Kalang. Mag-testimony lang ko sa bitima, Pito Pastor, kasi si Igan Apindat na taga-kuan, taga-paya. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
2: cellphone. Ah, okay.
13: Pinako.
2: Yes, oo.
13: Oh. Yung apo ko, no, kalana ang isakitan o piyan isa kagabi eh daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Nene, ipapalit o bitima sa kabuok. Ka, ilum ko nung nag-bitima ang iyang apo kay Pitis Kita Rustiyan. Limag-limag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidalada nila hospital, si doktor ni iyong kunong doktor nga. Sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi na yung Dr. Pastor, ang kuan ko nun.
2: Appendicitis, di mo to? Yes. Oh.
13: infected yung buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala puno makakadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak nga kung ipa, inom do. Siya nga, yung punong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan, may kamimbro mami sa kaibigan. Mautok, doktor, may gani, kaya painom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautok, ipon yung kasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag kayo. Kaya kung wala pang bijimak, tingali, patay na iyang apo, kuno, pastor.
2: Okay. Salamat kay Iga na

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mom! Mom! 98.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ito ang fixed address pa, sir. Nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito pa, sir. Pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, bina ko katindog.
0: Bakit
1: ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, pastor. Nagsakit, anak din karun, nag-admit.
0: Onsa nga sakit na wag ana?
1: Kuan ko na pastor mo ko nagikuan sa TV kato sa to minggo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa dente pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra kasto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang lahi man ang hilanat pastor kay sa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras. Sige, kung balik ang pangili, akong nililakan. Kaya nakahilakan ko kanina ko katindog.
0: Okay, okay. Oh.
1: Kunya, pagkabuntag, niyotong ako kung inom o makakapsul. Pagkaalauna, pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo. Ipalingot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos. O, naayo ka.
1: O, akong anak, pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice. Kaya sila ko ng hilantan. Akong ipalaboratory. Ang iya, ini, o yan doon ko kay. Sige, magpagbalik-balik ang hilanap. Kunya, wanan ko gripiral. I-admit siya kay mubo yung flip dit dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, nag-una-una ko, pastor, ba nga kapoy, bagit na lang ma-admit. Ngayon ko, Lord, masalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa tulay, pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya hindi na direct balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax, i-double niya po na ko, duha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, pastor, wala na din siya na-admit. Maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat sa Ginoo, pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo, na maunga tambal.
0: Amen.

0: Akin sa ni Paliog.
1: Ati, hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o bigyan na, tulang kabukas na dahil din. Naarang-arang na ba ko, wala na ko nakaatid sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: Kinsa ni Paliog?
1: Hindi nga sa ripa, sa Alamed.
0: Okay.

0: ako sa nakap makapamatuod yun sa kaya sa Ginoong ginagin ko na kanina ng Bibi Maxwell Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na dagan kayo niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero. Madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok naging na siya mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako kayo niya pagka kuanda yun at to, ang kanding naligid na gito kay kuan kirkirig na gud ang kanding gusto di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoong Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani kadako para bagin sa kanding pero salamat gid niya pagkauman ako ampo nakadumduman niya akong pagumangkon nga yun siya nagtidam kaya kay nalaro bidimak diya akong tambalan di mo tong nga among giyaban o bidimak daw gid ka buok timaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong ragid tong kanding o ragid maunsa. Okay, so, o sagid ko sa makapamatuon, Pastor, nga di panalangan niya si Ginoo.
1: Pastor Dan, si yes. Igan Normani sa Mailag.
2: Igan Normani, yes, hello ate, hello Doc.
1: Okay na si Mel, Pastor Dan, akong gipa-double dosage sa BG Max.
2: Salamat kayo, so okay na siya yung
1: obo. Double dosage, yes. Doha sa buntag, doha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
2: Glory to God. So, wala na siya matayo na admit. Salamat
1: kayo. Praise the Pastor sa BG Max.
2: Yes. Salamat kayo. Okay, igang.

0: Gusto mo ni ko sa katong ako nga po bang gisagitan ng kiyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Isagitan manugtiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus. Dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na isakit ang iisiyan. Mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom. Ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng ngudto, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag-abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energizer niya. Gani, maupunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng Pian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Pian ng akong apo, luspad ng gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ng Pian, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ni painom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diya. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga unsa kay ito murag kapoy unsa to murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas mong to Pastor ta gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya gapoy kay siya lawas murag nagpulang yang mata sa kakapoy sa kainit siguro to Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya nigitainom na ko siya og kuan bigi mak then gipapahulay kaugma nakalampas na pud siya.
1: Salamat siguro kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiik sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Igan Diding Bakalso.
1: Nalipay yung kong dako, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 ka tuig. Di ba, Igan Ding, 8 ka tuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan ako?
1: Digimax na gid ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance niya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing kag one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor Masis akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: akong mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian gid Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na gid tumutbawala Pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: gid sa tigmok na kong pamilya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
1: dag
0: kay dagang gapangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo Igan.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong nga rin sa doktor ang iyang sugar, namin naman kaya ang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-unidayon mo, gikan sa doktor, nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga, natisin niyo nagpalit dito ni Igan Choki. Nagpalit po, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, atong dito tumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of

katangian, himaya o pungong. Kanimo nagagin ka ng kalipay tukuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasilunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagdayag kay ikaw ang among Diyos. Usa ang tanan, mag-aawit, o mag-asimba.

0: Lianel
1: Kasudan. Taga asa?
0: Lurugan Kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasudan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Taud na, Pastor.
1: Ay, taud na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Pastor, dan yung ikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavigy Max Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igan Bering ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bering. Kasi ato Igan Bering.
0: Asong mama Igan bang, yung Gwitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako pa kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung Gwitter niya. Karoon ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
1: Isotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam nun niya. Inom. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko ni Pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O di ba?

0: Living Montesilio ni sa puro kulit balinsa ko, Pastor Dan. Yes. Ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo, Gipitas yun. Isa po niya sa Iligya din. At doon naging bulan manggod, pag ang hinamot din, nagluyan siya.
1: Okay, nga nagluya man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nangatana ko sa akong auntie, unsa di pa inom na sa akong angkon. Inom sa di pa inom na niya Bidjimas o ganang aroma, di pa kuan niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po nang gusto sila kay birthday po niya, nang kayo sintaan niya sa pagkita, o kaloy sa Ginoo, maayo nang ikayang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng piyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng piyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo, og, digimak.

0: na?
1: Oo, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas ng udto pastoy ta gumahan.
0: Oo.
1: Paguli niya gapoy kay sa lawas murag nagpulang yang mata sa kakapoy sa kainit siguro to pastor.
0: Oo.
1: Pag abot niya gitainom na ko siya og kuan, dili mak. Then gipapahulay og kaugma nakalampas na pud siya.
0: Salamat sigo kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kuhan niya siya, kanang energizer niya siya. Gani, maupunti ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Iga na Mrs.

sa nakapamatuod yun, sa kaya sa Ginoong giya din ito na nanina ng Bibi Maxpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na dagan kayo niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero. Madako sa kaya akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na siya mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako kayo niya pagka kuanda yun at to, ang kanding naligid na gito kay kuanda. Kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid akong ampo sa Ginoong Lord. Nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani. Tanako para bagid sa kanding. Oo. Pero salamat gid niya. Pagkauman akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon niya. Yung siya nagtidam, kaya kayo na lang Bibi Mac. Di akong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o Bibi Mac. Di mo gid ka buok. Timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, o sa agad ko sa makapamatuan pastor niya, di ka nalangan yun si Ginoo.

0: Yes, at kinsa ni Paliog?
1: Egan Bering, Mr. President.
0: Ah, yes. Egan Bering, o si Ato Egan Bering?
1: Asong mama Egan Bang, yung Gwitter, beto sa Liog.
0: Oo.
1: Gamay na ba ya?
0: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
1: Oo, oh, dako na yung Gwitter niya. Karo ni kupus-kupus na.
0: Kupus-kupus na. Pila ka buke yung nainom?
1: Nakapalit man ko diya, o isa ka buke.
0: Isotelia?
1: Sir.
0: Yes.
1: Anam-anam lang niya, inom.
0: Nom? Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oh, mo anha lagi ko diya pastor sa magpalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Na po retail diya. O di ba?

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo. Okay, igat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Palihog.
0: Igan Biring, Mr. Dan.
1: Yes, Igan Biring, si Ato Igan Biring.
0: Asong mama Igan bang, yung guiter ba sa Liog?
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo may kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko niya, o isa kabuk niya.
1: Isotilya.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam nang niya inom.
1: Inom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. Okay.

0: Aduha na kabuog. Okay, so naayo na. Salamat sa Dios. Ha? Sa paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay ulo man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata yung ulo na katol. Ang ulo
1: o si. Tayog baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Dahil maoy ako. Unsa imong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya dahil ang subjaran doktor na kuhan naman dahil ang iyang ulo. Balik na po dahil ng taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Mara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos, Pastor, wala na yung sakit ang iyong tiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bang motora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy, unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas ng ngudto, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ako siya o kuan, Biggie Max, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga Biggie Max Plus Manggoda. Kuhani siya, kanang energize rin siya. Gani, maupunin ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: yan indani.
1: Ayes, igan palayog?
0: Napoy ka ng embroidery, ayan, ama-ama.
1: Oo.
0: Ya, kanang gatubilan, nagidaw-dugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, ayan sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Ganuspad. Niya, maulang itong gatubilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yan napalit karon kay wala niya, Jude. Lisbastog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. So, magka-lakaw-lakaw na.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag daw ito, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga... Uy. Lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nandun is doktor, Pastor. Ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, ito naman sa doktor niyang sugar. Dami naman kaya niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nagulit dayon medikan sa doktor. Nakabilid man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayaw sa pinaagi sa imong gigima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga, natisin niyo nagpalitid ko ni Igan Chokey. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumar ang isa, gilaklas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala kong buho, ma. Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Brazil, kamusta man?
2: Nanong ko eh, testimony ko yun sa ako ang tiyan mo ko.
0: Okay.
2: Eh, atin ko ba doon? Atin may spring.
0: Spring.
2: Naglaba ni Pastor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe namang kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, ang taong ko na lang may, o gili ko ma, uli ang siya nga. Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba, nanak po na. Uy, kapabalakan na ako ang paris doktor, kay grabe na good, lukot-lukot na po. Ubuntay akong gibati at tumbin ha sa simbahan.
0: Okay,
2: pagsimba na mo, maugyod akong gibati, nga grabe yun, nga dapanito na po, bugmo, nga singot, nga ikit masabot, nga basta mo, kakit na siya, mulukot, ikot ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
2: Grabe gid ka sakit, Pastor, na mato na, wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak, bigimak nga duwa, Pastor, kay napanghanggat naman siya matumiksin siya, Pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta?
2: Oo, oh, mapospital na mi, kay grabe mo na siya sa mabalaka, na alam mi ka pang bateon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihat nga mag-andam, kay dili gid na makuha na kong tiyan ba, nga okay. Grabe gid nga pasakit, mato pag inom na ko bigimak, na arang-arang man ko, kay naka utot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon day sulod ang tiyan ato?
2: Oo.
0: So, humag ato, nagawas ang hangin, ni okay dayon ni mong gun?
2: Doon nakabuok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
2: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humag ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
2: 10 minutos, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Saan ni Palihog?
1: Ito na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot niya akong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag.
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.
2: Atong daigon ang Ginoo. Sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong espiritu, o sa tibuok natong puso,

0: palihog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke, akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O siya? Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas. Ang buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kayo. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig? Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masakit siya na paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years na paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: Digimax na gadang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Daghang good. Ni alibiyo good pastor, maski sa akong mama sa Twitter.
0: Kamusta ang Twitter si mong mama?
1: Dako yung Twitter siya ni Liog nga karon ni kupos-kupos na gid pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako, mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala na gid kumabawala pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: sa tibok na kumpanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi dito ang fix address, Pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, ito, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakita ko ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karon Pastor, nag-anag sakit, ang Amerika nga nga-admit.
0: Unsa nga sakit na wag, ana?
1: Kuan ko na, Pastor, mo ko nag-ikuan sa TV, kato sa pamingutok sinya.
0: Ah, okay, kato murag mawat ang kagusog, unya, sakit yung mga bukong nga, bukong.
1: Uli, ato ko sa center, Pastor, yun ang night din sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit din, karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo, iga na...
1: Unya, pagkakuan, Pastor, pagka, atong pagdaya akong tulog sa gabi, eh, doon rasakto na akong ginam sa Digimax, dayon pagka, kaglawan akong nabati nga, nagsingkog pa ngayon, kaya, lahya man ayang hilanat, Pastor, kaya nasa ilawom, init kaya akong ilawom sa ginawa.
0: Okay.
1: Kanya, wala kayo oras, sige, kung balik ang pamilya, kaya akong hihilakan, kaya nakahilak ako, kaya hindi ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kanya, pagkabuntag, may utom na akong inom o dua ka kapsul, pagka alauna, Pastor, nakatindog ko, sa grasya sa ginawa, ipalingot ko bayo, Pastor.
0: So at least, salamat sa Diyos, o oh, naayo ka.
1: O akong anak, Pastor, si Christian, idala na ako sa center atong Bernice, kay sila ko ng hilantan, akong ipalaboratory, ang hindi, huwag yan dugo kay. Sige, magpagbalik-balik yung hilanap. Kunya, di, wanan ko gripiral, kay i-admit siya, kay mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate daw siya, saka init yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, nag-una-una ko, Pastor, baka kapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay, Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Di pa, ilam na ko na ko siya, Bijimak, di, double niya po na ako, doha kong ipainam sa iya, ha. Kaloy sa Ginoo, Pastor, wala naging siya na-admit. Maay na siya karoon. Naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos. Salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw. Anak, usap din mo na ayo. Salamat kay Iga, Lor.
1: Salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Salamat kay kayo.
1: Salamat sa Ginoo na maungatambal.
0: Amen.

0: Yes, akin sa ni palayog og taga-asa.
1: Ito, ano yung ganing patuban ni Pastor?
0: Ay ganing patuban o barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga, Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor.

0: Kinsa ni palayog?
1: Turun Mengbores.
0: Oh, kita ka asa ka Igan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa'yo ato Igan?
1: Mag, sisimun yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay? Ako kung tungi, sulayan na, sinam ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, kaya nawala naman, nandigaw sa kong gibati. Tungod na, tungi yun ako, usalan yun ka, buka sura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, gumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gutman guro to siya.
0: Oo.
1: Uli sa pare, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnaw, ang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang bijibak nga duha jud ka buo, kinahatlog jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pa to, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong di pa rin ang bijibak nga duha ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang. Marang ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang G-Max.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha. Sa...

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung Iganin Katuban ni Pastor?
0: Iganin Katuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen ng mundo nga Egan Bidong Gabrielio?
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan Gimak kay isa gito ko sumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko din sa balay si Chris Amor kay tuki mo naman sa kami.
0: Oo.
1: Nihutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko po ito na hinahihay og ka wala ang Binhod si CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Oo, wala akong gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Pastor Dino di Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Nausa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor. Sa Diyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila, Pastor Kuro, o Kilian Bidjimak. Pero makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Nausa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros mo to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karoon isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: O, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Kaya makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: ni Palayoga.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, sa ato, Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Unsa imong gipalit sa ilan ni Igan Ilin ka Miki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan dayon tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: Moy akong gipapagkaya uban akong gipainom sa iya dahil ang subjaron doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo na balik na po dahil nung taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na pastor.
0: Okay. Kisa ni Palio gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Bana na.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini uli gikan sa balay gikan sa yang trabaho. Ya, tapos di kaya rawat pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka anang gabi ini pa inom na siya og duha ka buok. Ya pagkauntag siya nga lang kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tong gipangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Sa Dipaliog?
1: Binida ng Sigan daw.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ipuan ng aking apo. Inagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.
2: Ako, sa nakapamatuod yun, sa kaya sa ginoong, giyag yung ito na nanina ng Biggie Mac, Pastor. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ala akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nito po akong hero. Grabe yun akong kahadlok maging nasin mapatan na wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang ako kayo niya pagka kuanda yun at to, ang kanding naligid na gito kay Juan, kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampo sa ginoong Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa naku para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yung siya ang tida mo, kaya kayo nalang na bidimak niya, atong tambalan. Di mo itong nga among giyaban o bidimak, doon gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa.
0: Okay, so,
2: o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangan si Ginoo.

0: Lianel Kasurdan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasurdan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, ose at masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos at itong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasurdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasurdan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavijimax Plus? Yes, sir.
0: Kaibigan
1: Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, naka ginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kuno ugsama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatawad na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nag-gasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Igan Indam
1: eh. Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na pastor? Si Igan BD.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dayon?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulihikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya og duha ka buok. Ya, pag abutan din siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So wow. Man siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: dalay ko natong buhing Diyos. Maayong buntag, mga igan, mga higala, mga suking dipaminaw. Sa ngalan, sa tibuok pwersa, sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo. Mag-uban-uba na sa ta, mga igan ko, kini si Pastor Nick Ubante.
1: O kini si Pastor Tim Langgahi.
0: Kumusta, kumusta, kumusta? Maulan, matugnaw, nakabuntagon. Pastor Tim, kumusta? Uga maayong buntag diha kanimo.
1: Maayong buntag usap kanimo diha, Pastor Nick. Medyo ulan-ulan gyud. Uga murag dunay moabot nga bagyo karon, Pastor Nick. Sigun sa balita. Anyway, bisang pa niya na makaigsunan, dili mapugnan ang atong maong programa sa Pinagpalang Musika. Sama sa atong nanda, nahato kaming mabati sa Matakadlaon. O karoon niya na usap kami ni Pasuni karoon sa pagpambit kaninyo sa pulong sa Diyos. O paghatag o mga langit ng awit. Salamat, salamat sa tanan atong mga sukintik paminaw. Maayong-maayong buntag, hadya kaninyong tanan. Usab sa atong mga radio station karun nga andam na sa pag-hookup ninyo atong programa.
0: Tinod ka na, Pastor Tim, o ga... sa atong nandan, live kita karun sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Oga, salamat Pastor Tim na kita diri sa Bukidnon. Medyo nakasinati kita atong kusog na linog. Apan wala gyoy damage. At mga pag-ampo sa atong mga sukintig paminawan diya sa General Santos City, sa may maasim sa Rangani, o padulong diya sa Glan. Ang Ginoo mag-auban, mag-panalangin ninyo. O ka, amping-amping tangtanan.
1: Ganoon ka na, Pastor Nick, huwag ito nagdahom niya itong unang pag-ablis sa klase. Na nahitabo ang medyo kusog-kusog itong lino kay 7 point, no?
0: 7.8, Pastor Tim. Oh,
1: grabe, kada kusog kayo. Kung nakita na ko, Pastor Nick, grabe git ang mga damage dito sa Sarangani. Mga dalan, mga buak, tagal ng mga kawin, mga tumba, mga building, grabe git, no? Kung nasahit kita nga doon ay minsahe ang Diyos niya na, Pastor Nick.
0: Amen. Oga, based sa history, Pastor Tim, 1976, nilihok ka ng ginatawag na Cotabato Trench 8.1. 1976, isa katuig pa lang kwad to, Pastor Tim.
1: Murag karoon pa na sundan o kusog, Pastor Nick.
0: Sige naman po, linog. Apan na dili tanto ka kusog karoon, kusog na po. Anyway, mga igan, salamat, salamat sa mga sa'yo nag-hook up na ining programa. Last FM, connected ta, Radyo Bandera, Kidapawan, salamat, salamat. Radyo Bandera, General Santos City, madunggan kita karon. Kumusta, kumusta mo diyan? Napa siguro pa surti mga epekto, no? Aftershock. Maayong pagpalamati direa sa Lambuna o Iloilo, 95.5. 90.1 Infinite Radio sa Tandag. 91.1 Power Radio diya sa Claver. Maayong buntag. Radyo ng Masa sa Maasim sa Rangani. Ang Ginoo magpanalangin ninyo diya. 105.1 DXRM Radio FM Tagbina. Bless FM sa Malinaw. Real Beat Radio sa Ingog City 104.9. IC FM sa Wao. Metro FM diya sa may Trento. Maayong buntag. O sa Radyo Camayo, Llanga, Surigao del Sur.
1: O Usa Pastor Nick, hukap kita Pastor Nick dia karon sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Atong suod nga higala dia, no? May buntag.
0: Igan dun dun,
1: may buntag. Oh, good morning usap dia sa 91.7 The One FM Mariatag, Surigao del Sur. Metro FM Prosperidad, live kita karon dia sa 88.1. Oh, gamay buntag dia sa Heart FM 89.3 ang Radyo Ko Kalilangan. DXMM FM Radio Kalamba 98.6. Connected ka ta karon dia sa Kalamba, no, Pasunik. Oh, usab dia sa 102.5 Kings Radio Inatuan, Surigao del Sur. May buntag usab dia sa 98.1 Barangay Radio Bislig City. Uy, may muntag kang nanay Bibi Mopas. Oga, dia sa 95.1 Radio Sapul. Dia sa Digos. May muntag dia sa itong mga Sukinti Paminaw.
0: And of course, live kita karon sa 100.7 JCFM Bugga, San Fernando, Bukidnon. Yellow Line FM, maayong buntag, maayong buntag. Wala kayo sila signal. O sa ubang mga istasyonan, mga igan ko.
2: Ang lahat sa akin, sa'yo lang ang aalay.
0: Salamat, salamat, no, sa mga kaistasyonan. And of course, live kita karon sa Facebook na to. Just type Nick Ubante, Daniel Evangel, Team Langgahid. Maka-join ta sa atong Facebook live.
1: Usap sa atong mga texter, mga igala, mga kaiksunan, ang atong numero. Para na ito nga hatag dia kaninyo, no? 0936 sa team ni siya, no? 0936-836-9659. Usbon ako, mag-text kita nini nga numero. 0936-836-9659.
0: Og sa mga smart user, 0969-030-8609. Akong usabon, 0969-030-8609. Salamat sa mga nag-join sa ato sa atong Facebook Live. Dundon de los Santos, Angelisa Doping Consolation Boiser, Elsie Lumanzay, Joya Mizula, Mary Jean Manga, Kuya Arlex. Oy, kumusta diya Kuya Arlex?
1: Unagid pasunik sa akong Facebook din eh. Unagid nga nag-join sa ato si Crisilda Daugrumo, pinakauna. O si Igan G. Lord Rosalinda, salamat, salamat sa pag-join ninyo.
0: Napod si Igan Gian Dilugos. Morning, good morning ka ninyo.

0: Pastor, good morning, watching from Saudi Arabia. Wow. Thanks to my Auntie Joya Mizula. She's always sharing me a pinagpalang musika. Kitagaan ko niya og time, makapamati. Idralita ang gaon. Amping-amping dia atong mga OFW na nagapaminaw sa pinagpalang musika.
1: Ulang, silang kapusa, kapalaran.
2: Una nga nag-text ka na to din ni Pastor Nick. Hi, good morning. Pastor Nick, Pastor Tim. Brad Alexis, ang radio wala pa kay nakahasol ko sa akong silingan. Alexis, La Pilipina, sa Tagum City. Wow.
0: Tigan J. Lord, good morning. Rosalina Pante, Francisco Yanong, good morning, dia.

0: Salamat sa ato mga ticks dari sa mga nipadangat karon sa ilang mga ticks. Dunay nag-ticks dari, may buntag, Pastor Nick. Pastor Tim ni Ami dari andam sa pagpaminaw sa 98.5. O sa mga silingan, Family Lucas o Kalino, Gawahan, Bisto. O gakong ginikanan si Binhanin sa Umpil. Ticks gikan ni Igan ising sa Umpil diya sa Tangpulan. Lirungan talakad. Wow, may muta ka ni Modia Igan ising sa Umpil.
1: Sa yugit mang mataning mga taga Bukid, Pastor Tim, no?
0: Oo.
1: Sa'yo po sila matulog dito.
0: Good morning mga kuya, Pastor Tim, Pastor Nick, kumusta ka mo? Akong mga paboritong pastor. Nagmata na ko aron makapamati sa pulong inyong ebanghelyo sa tanang katauhan. Salamat ni Lord God, natagaan pa kitag dugang kinabuhi. Praise God. Amen.
1: Ingon pa dere, Pastor Tim, good morning, watching from Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Bisan sa pagtayog sa linog, ang Ginoo maayog yud. Praise ta sa dapit nga grabe na sintro sa calamity. Salamat.
0: Grabe ang damage.
1: Rosinda.
0: Yeah, Sarangani.
1: Grabe.

0: atong pagtimbaya sa mga naga-join sa Facebook Live. Alma Manguera, Noni Pinardadap, Romilhan Anay, Lovely Paiko Kama, Sidralita Anggaon. Good morning kaninyo. Pastora Leti, good morning. Kamusta? Kang Mami Alice dia, good morning kanimo Mami Alice. Kapatid Alvin Dalizay, morning, good morning. Sayo po't gamata ni siya. Kumusta, kumusta?
1: Mahimutag dia kang Junaline Layawon dia sa Lirungan Talakad. Ingon siya, good morning, Paso Team, Paso Nick. Salamat sa atong Diyos kay lain na pod. Nga kabuntagon nga iyang gihatag ka na to. Oga kamu usab nasab ang among ikauban karong buntaga aron madungog namo ang inyong share nga mawang pulong sa Dios. Amping kanunay Pastor Tim Pasonic. Wow, may buntag kanimo dia iga na Junaline Layawon.

0: advance happy birthday kay Jonalyn Campano. Iyang pangayo na maayo kanunay ang panlawas. Amen.
1: Sa buhay ko.
0: From New Corilla, Davao del Norte. Felix Sarte, good morning. Jonalyn Layawon, Elsie Doruño, morning, morning kaninyo.
1: Habang may hiningan, sa'yo ako ay sasamba.
0: Izel Lagsino Dawat, ayang ginapatimbaya iyang pamilya, Pastor Tim. Lagsino Tals Arnold o Erica Joy diya sa Lirungan. Naa siya sa watching from Riyadh, Saudi Arabia. Good morning, good morning.
2: Good morning, good morning. Mayong butag, Pastor Tim, Pastor Nick. Nagapasalamat yun ko sa dakong sadako kayo sa Ginoo. Bisan na naglinog, giampingan yun ta sa Ginoo. Wala ta niya gipasagdan. Nanay sali.
0: Abot gyapon aw nanay sali diri ni Balinsya.

0: Salamat, salamat sa kinabuhi ni June Bagaris. Di panuga na kita na amping kanunay mga igan igan Lolita kaya sa Danggawan igan Jo igan Maribe kumusta mo
1: may butag dia kang yotimyo las kunya dia sa Kalasungay Malebala City may butag yotimyo igan yotimyo las kunya uban sa imong nga kapikas. O kang igan na Bernard o igan Joy diya sa Gabunan, Malibale City. Maimbutag diya ka ninyo.
0: Ingon ni Consolation Boy Sir, pinood yun biblically ang naitabo. Paglinog nabasa ko sa Hob 9:5, tungod sa kapungot sa Diyos sa mga tao nga makasasala, gitayog ang kabukiran. Binagyod ang kalibutan.
1: Anan nga mga pangitabo, pasunik, anaagyod na base sa pulong sa Diyos. Busa, di na kita mag kinabuhi nga dili maayo tubangan sa Diyos.
0: Pinood ka na.

0: Atangi-atangi ang mga pulong na atong pag-aisgutan.
1: Itataas kita.
2: Ngayon nag-text diri Pasonic. Pastor Kuya Tim, paliog ko text forward number ni Kuya Pasonic. Wala na akong makuha iya number, Kuya. Lujin dutos mini.
0: Uy! Atong suod na igalan. Kuya na
2: wala, wala niya nakuha ang imong number.
0: Ato na ang tawagan.

0: Mga igan, mga igala, mga suntik paminaw. Ang uban, samtang nagapangapi, Pastor Tim. Andam na ang mga ballpen, mga notebook. Ilang mga Biblia, Pastor Tim. Aron na sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Pulong sa Ginoo na mo'y makapadasig ka na to. Pulong sa Diyos na pagkaon sa atong espirituhanong kinabuhi. Pulong sa Ginoo na nagahatag og paglaom kanatong tanan. Og labaw sa tanan, mga kaigsuunan, mao kini ang nagahatag kanato og giya sa atong kinabuhi. Busa nining sa iyo sa kabuntagon, mga igan ko. Dili nato pakyason ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo na pagbasahon ni Pastor Tim.
1: Salamat sa Ginoo, Pastor Nick. Salamat kayo sa higayong panahon nga gitagaan kita niya aron sa pagmantala sa pulong sa Dios nininga sa iyo sa kabuntagon. Ang pulong sa Dios nga among ipaambit kaninyo kanato karon na buntag, mga igala, makiksunan. Makita nato dia una duha ka passage sa tumbasahon karon, Pastor Nick. Diya sa panultihon o sa Proverbs. Panultihon, Kapitulo 3, Versikulo 9, o diya sa Unang Timoteo, Kapitulo 6, Versikulo 10. Unahon na ito pagbasa din ni Pastor Nick ang panultihon, Kapitulo 3, Versikulo 9. Nagayon, pasidunggi ang Ginoo pinagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. O din sa Unang Timoteo 6, Jesus, nagayong diri, Pasunik. Kaya ang pagkamahigugmaon sa salapi, mao'y tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako, sa ilang tinguha, nga masapian na himula Ginoon sa pagtuo o nahiagom sa daghang mga kagulanan.
0: Wow, salamat sa pulong sa Ginoo, Pastor Tim. Gikan sa Proverbs chapter 3 verse 9 o 1 Timothy chapter 6 verse 10. Pastor Tim, nindot kayo ng passage na itong pag-aisgutan. Kaysa tinuod lang tananta, Pastor Tim, nagkinanglan og salapi o bahandi diri sa kalibutan. Apan ang nindot lang, Pastor Tim, kung masabta nato kini, makabot nato ang tinuod na kayuhan o panalangin sa Ginoo. Apan na ang peligro sa paggigugma sa salapi.
1: Wow. Tinood ka na, Pastor Nick. Sa itong nabasa din sa Unang Timoteo 6:10. Ingon ni Apostol Pablo na ang paggigugma sa salapi mao'y gamot, but pasabot mao'y tinubdan sa tanang matang sa kadautan. Kung mag-iskutag salapi, Pastor Nick, dili lalim, dili sa yun, mga kaigsunan, kay kining kwarta manggod, basta ang tao na ay dagang kwarta, may kalimot na. Murag ma-amnesia na ba?
0: Uy.
1: Kay matod pa din eh, ang salapi, dili siya dautan, Pastor Nick. Magamit ni sa pagtagbo sa tanang pakinhanglan, pagpalambo sa bulaton sa Dios.
0: Amen.
1: Apan ang paggigugma sa salapi mao'y delikado. Unay delikado, Pastor Nick. Kunsa kay but pasabutani? Kung ang salapi mahimong mas importante pa kay sa Dios or sa pamilya o sa espirituhanong kinabuhi, kini mamahimong hinungdan sa atong pagkahimulag sa Dios.
0: Ingon pa diri, Pastor Tim, dili sala ang pagbaton o salapi. Ang problema mao ang paggigugma sa salapi labaw sa Dios. Ang salapi mao'y usa lamang kahiman, apan kini mahimong atong agalon, makadaot kini sa atong espirituhanong kinabuhi. Tinuod, Pastor Tim, tananta nagkinanglan ni ini. Oga, kung wala ka ani ni mga panahon na, Pastor Tim, murag maglisod ka o pa-enroll. Bayad sa eskwilahan. Bayad sa kurente. O mga kinanglanon. Apan naatang mga pila kapunto na atong muni-munion, Pastor Tim, na unsa bagyod ang epekto o ang peligro sa pagigugma sa salapi. Una, Pastor Tim, ang pagigugma sa salapi makapalayo sa tao gikan sa Diyos.
1: Tinood ka na, Pastor Nick, ang unang punto nga atong gisgutan karon mga igalang kaigsunan, nga unsa ang epekto sa pagigugma sa salapi. Unsa'y peligro nini? Doon na de peligro, Pastor Nick. Unang gisgutan na ito, Pastor Nick, sa imong gingon, ang salapi makapahilayo gikan sa Dios. Kung ato day gigugmaon, ato day patigbahbaw kanunay sa atong kaugalingon, sa atong nahuna, sa atong kinabuhi, mga kaigsunan ng salapi, wa na tay panahon sa Dios, muni siya ang panahon nga mapalayo tagikan sa Ginoo.
0: Wa na'y simba-simba.
1: Wa na'y simba-simba. Matod pa sa 6:24 sa Mateo, dili ka mo makaalagad sa Dios ug sa bandi. Buti pa sabutan ni Pastor Nick, dili man buti pa sabut nga di na tayo magkinanlan o kwarta. Kinanlan magita kwarta. Bisag kinsa nga tao, maskin bata, nagkinanlan na gyapon o kwarta. Pero ang punto ni Pastor Nick, kung ang kwarta mao nagi atong ipasulabi, mao nagi atong ipatigbabaw sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi, ug mo na kana siya ang panahon ng papalayo tas Ginoo. Di ba?
0: Kung atong unahuna, Pastor Tim, puro lang sapi, puro kwarta, makalimot kita sa pag-ampo, pagsimba o pag-alagad sa Ginoo. Kay puro kwarta naman lang atong unahuna. Dagan ana, Pastor Tim, magpatay, maguba ang relasyon. Ug ang pinakasakit, Pastor Tim, kanang mapalayo kita sa Dios.
1: Muna siya ang usang kadelikado kay Pastor Nick. Siguro, magkaingontang okay lang kung mapalayo ta sa atong mga higala, sa atong mga suod. Apan ang usang kadelikado, kining mapalayo ta sigikan sa Dios.
0: Kuyaw.
1: Kung ang atong kasing-kasing nahigot sa salapi, ang Dios dili na mahimong una sa atong kinabuhi. Ang atong panahon, kusog, ugunahon na matutok lamang sa pagpanapi. Dili ni basta-basta, Pastor Nick. Kaya ang tao, basta masintro na ayang nauna diya sa kwarta o sa salapi, makalimot na gid sila sa Ginoo. Di ba, Pastor Nick?
0: Tinood.
1: Hanggato ni mo nga, brad, simba ta, brad. Tando-tando lang, amor, tando litik ba? Tando-tando lang. Pero wa na ginisigana, Pastor Nick. Kaya ang iyang unahuna, ang nagpatigbabaw siyang unahuna, puros na lang bandi, puros na lang kwarta.
0: Pag adlaw na Domingo, dito sila sa saba na dapit.
1: Sa'yo saba nga dapit?
0: Katong may Kristo.
1: Nagapay Kristo, pero kanang nga Kristo, katong gawarwara siyang gamot.
0: Oo. Anyway, ang pagigugma sa salapi, ikadawa kapunto, makadala sa dagang sala o kadautan, Pastor Tim. Kay tungod sa gugma sa salapi, ang uban mamakak, manglimbong, mangawat, ug muhimo og dautang mga butang.
1: kanang ingon ni mo nga ang kining pagigugma sa lasalapi nagadala og sala, Pastor Nick. Dautan. Kay malagi, makapamakak man ka. Di ba? Mingon ka, mangutana siya sa imo, Pastor Nick. Pastor Nick, na kay kwarta niya. Masahay, makimutang ha.
0: Natim, kinanglani mo.
1: Naa. Pero, doon ay tao, mga makaingon na na, Pastor Nick, nga kung imo pangutanon nga, na kay kwarta niya ba eh? Wala lagi. Pero na, di ay dias bulsa. Ang saktong tubagong tana, Pastor Nick, na ako'y kwarta, pero paragin ni sa
0: mga kinanglan.
1: Mga kinanglanon. Palit notebook, sa akong mga anak, balon.
0: Na kung ingo na, wala mo sa anak ko na, kay aya na tapalit.
1: So, lahin na po nang istorya, Pastor Nick. Pero ang punto na ni Pastor Nick, kung atog yung ipatigbabaw, kung atog yung gugmaon, atog yung ipasulabi ang salapi sa itong kinabuhi, muna siya hinungdan nga makadala na siya og sala, makadala na siya og dautan. Kaya ngun sa Proverbs 15 verse 27, Pastor Nick, ang hakog sa ganansya nagdala og kagubot sa iyang panimalay.
0: Sus, ang ganansya kagubot? Naaday ganansya, Pastor Tim?
1: Mingon nga, pili mong ginansya diya, agamer kayo ba? Negosyo ba? Negosyo. Tantaw ni mo nga, kuhan na, pili mong ginansya, eh, kamer kayo eh. Pero dako na kayo ginansya.
0: Na ang hulagway o na ang ilustrasyon, ana, Pastor Tim, na example sa Biblia, si Judas Iscariot, nga mitugyan kang Jesus tungod sa salapi. Kung bagaan ni panahon na, Pastor Tim, malimalita ni. Ang gugma sa salapi, nakapabuta kaniya sa iyang espirituhanong kahimtang.
1: Grabe, no?
0: Dili, basta-basta. Busa kong gigugman nimo ang salapi, mga kaigsoonan ko. Mabutag yud ang imong espirituhanong kahimtang. Gigugmao nimo ang sapi, Pastor Tim, ang imong priority na malipay ka. Madiligid na madto sa saktong butang. No? Madaot ka. Mo nang ginaingon, Pastor Tim, nindot lang ang salapi himuon nimong sulgoon. Apan kuyaw na himuon nimong agalon. Kay kung imong sulgoon ang sapi, magsige ka lang tabang. Hingnan nimo ang sapi, hala ato dito kang ano? Aron matabangan. Apan kung himuon nimo kining agalon, halos dili nimo buhian, Pastor Tim. Sige lamang nimo tago. Hunghungan ka sa sapi, padagan ako. Ayaw pagtabang sa uban kay mugamay ko kinanglan pirming daghan. Busa ang uban magsige na lang og padagan og kwarta, Pastor Tim.
1: Munang giingon dia, Pastor Nick, tungod sa gugma sa salapi, ang uban mamakak. Ang uban manglimbong. Ang uban mangawat. Makikaway pa bisan sa iyang kaugalingon pamilya.
0: Kana.
1: Muna ang delikado kung o, ikaw mahigugma sa salapi. Mamakaka, manglimbong ka, mangawat ka. Kung pwede, makikaway pa ka sa iyong kaugalingon pamilya.
0: Tinood.
1: Doon ay usak alistrasyon din ni Gapon kang base sa Biblia, Pastor Nick. Si Judas Iscariot. Nagtugyan kang Hesus tungod sa salapi. Ang iyang kahakog misangpot sa dakong pagmahay ug kapildihan.
0: Grabe.

0: awirtan niya na kay nasayod kita nga ang Diyos. Siluso siya, di siya gusto nga may mahimot nga lain na dunay laing agalon, Pastor Nick.
1: Maunang ikatulo kabutang nato, Pastor Tim, ang pagigugma sa salapi, dili makahatag og tinuod na kalipay. Ang salapi makapalit og balay, apan dili makapalit og malinawon nga panimalay. Makapalit kini og gigdaanan, apan dili makapalit og maayong katulog. Makapalit kini og tambal, apan dili makapalit og himpit nga kahimsog. Tinuod ni Pastor Tim, dili makahatag og tinuod na kalipay. Bisan pa moingon ka moadto ko sa laing nasod. Nagkuha na ko og pasaporte. Uy. Mula ka una ni si Tim sa kanan.
0: Ayun.
1: Apan kung gigugma mo ang salapi, wala kay tinuod na kalipay. Sa akong giingon kaganina, nindot lang ang salapi, Pastor Tim, humihimuon ni mong sulugoon. Apan ayaw himuang agalon. Kay kung sugoon ka ani, Pastor Tim, kuyaw.
0: Delikado. Ikanoy manduan.
1: Manduan ka sa kwarta na padagan ako.
0: Dili ang kwarta mo'y mukontrolar sa imo, kundili ikaw ang mukontrol sa kwarta, Pastor Nick.
1: Kana.
0: Muna insakto. Di ba? Tinood ka na, Pastor Nick, ng pagigugma sa salapi, makahatag kini, o dili kini makahatag, o katagbawan. Ingon pa ta diasa, ingon pa diasa Ecclesiastes Kapitulo 5 Versikulo 10. Ang nahigugma sa salapi dili gayud matagbaw.
1: Tanawa.
0: Or wala gay katagbawan. Kay nakikwarta karon gusto pa man imo nga madugangan. Pero sa diyang nga madugangan gusto ni sakab madugangan.
1: Ingon ni.
0: Wala katagbawan.
1: Moingon ka Pastor Tim, naalang ko 100,000 sa bangko. Okay na ko. Pero kung naa ka ng 100,000, nanganoy na pod kamay mong 200. O kung naa ka ng 200, 1 million na pod imong pangandoy.
0: Sa ato pa, kung natagaan ka isa kamalita, gusto nang okay. Madugangan.
1: Maunang mga malita ka.
0: Munang delikado karon diya, Pastor Nick, di ba? Ato man nakitaan na itong mahulagway karong makaiksun ng akinya mong ginashare. Aduna na siya kalambigitan nga kung mahigugma kag salapi, mawad ang kaog katagbawan. Mawad ang kag katagbawan. Diligig ka matagbaw.
1: Mawalagi na sa ato mga wali, Pastor Tim, kung nakainom doon yung mga suking digpaminawa na ito. Ang yawa, palami-lamiyon ka lang na sa una. Apan sa ulahi, bawian ka. Busa mga kaigsuunan, atong inumduman, Ginoo lamang ang makahatag og tinuod na katagbawan. Ang tinuod na kalipay nagagikan sa atong Diyos. Busa dili ta magduwa-duwa, mga kaigsuunan ko, sa pagpadayon na pagduol diya sa Diyos. Kung itagaan man tangkay gayunan na makakabot og bahandi diri sa kalibutan, gamito nato kini para sa kaymayaan sa Diyos.
0: Amen.
1: Kung mahurot man na, ibalik na sa Ginoo. Ilisan niya na, mga kaigsunan ko. Kay ang tinuod nga kalipay, makita lamang diha kang Kristo. Ikaw pat na punto, Pastor Tim, ang Diyos nagtudlo ka nato sa pagkakontento. Pastor Tim, kontento ka na ba sa imong kinabuhi?
0: Ugunsay na anak ko, Pastor Nick. Igo na na, kontento na ta.
1: Hallelujah.
0: Kay matod pa diya sa Deuteronomy, kung unsay na ani mo, mao na ka na siya. Ang gihatag sa Dios. Dapat makontento ta. Sa maniningit, gisulat din sa Hebrewanon 3:5, Pastor Nick. Ingon diya, pag makuntinto ka mo sa mga butang nga naa ka ninyo,

0: Sato pa be content on what you have. Dapat kontento ta kun unsa may naa nato. Sama tong dunay usa ka tawo nga miadto sa iyang higala pasunit.
1: Mm.
0: Nakapit siya og naghangyo siya nga mga isyag pliti.
1: Mm.
0: Brad, tagay ko pliti, brad. Kay wa gig ko'y korta. Gitagaan siya pasunik pila ni pliti, ana. Gitagaan siya. Gipasubraan pagid pasunik. Karon sa ilang pagkatulog pasunik, dito mo siya nakatulog sa iyang balay siya ang amigo. Iyang gitimanan o asa gibutang gisablay ang karsunis sa iyang igala. Nikatulog na pasunik, iya din gitanaw na iyang higala natulog na. Iyang gikuot ang sobra sa gihatag sa iya.
1: Uy.
0: Wala siya makuntinto sa gihatag sa iyang amigo.
2: Uy, awa.
0: Gikawat pagyod mo na usahay pasunik ang tao, gatagaan na sa Dios sa iyang gikinanglan. Manguha pagyod, di na musimba kay mangita pagyod og laing kwarta.
2: Ang uban po, Pastor Tim, gitagaan ang panalangin sa Ginoo, gigamit po sa dili maayo. Wala makuntinto.
0: Mapun na siya ang problema diya, Pastor Nick. No? Tagana ka sa Dios, unya, di pagi ka makuntinto.
2: Ingon pa, Pastor Tim, ang problema, dili ang salapi, kundili ang paggigugman ini. Atong gamiton ang salapi alang sa kaayuhan sa atong pamilya, sa simbahan, sa buluhaton sa Ginoo, apan dili nato kinihimuong atong Diyos.
0: Doon ay sikreto ani Pastor Nick. That secret of contentment.
2: Uy, nindot na.
0: Oh. Usa sa sikreto sa pagkakuntento, Pastor Nick, kining mapasalamaton ka sa Dios.
2: Hallelujah.
0: Kuno sa may naani mo, pasalamati ang Dios. Muna siya ang usa ka sikreto sa pagkakuntento. Sa malipayon nga kinabuhi, dili ang pagpadaghan o kwarta. Dili pagpadaghan o kaptangan, pasunik. Apan ang pagpauswag sa pagsalig sa Dios nga diin nagatagana kanato sa atong mga pagkinahanglan.
2: Amen.
0: Ato yung ipatubo ang atong pagsalig, atong pagtuo sa Dios nga maoy magatagbo sa tanan natong pakinanglan.
2: Praise God.
0: Dili nato magpadato pagkita, magpasubra ta pagdato, kaya ang pagkadato, subra pagkasunod, mawala ang atong nauna. Di sa Ginoo, pasunik. Kito tungod kay usahay, ang imo nauna, kwarta na lang, sige na lang kwarta. Wa na kay panahon sa Dios.
2: Ang uban, Pastor Tim, na diskurahe na kay wa madato. Ani, apil na lang sa mga dato-dato.
0: Dato
2: matawag na dato.
0: Dato nga way sinilas.
2: Ang tanang bahandi, gikan sa Dios, ayaw kalimti. Ang tanan natong panalangin, gikan sa Ginoo. Ang atong kusog sa pagpanabaho, gikan kaniya. Ang oportunidad sa pagpanginabuhi, gikan kaniya. Ang kinabuhi o panglawas nga atong gigamit sa pagpangita o salapi, gikan usab kaniya. Busa dili kita mahimong mapahitason sa atong bahandi. Kita mga tinugyanan lamang sa gisalig sa Dios kanato. Kung adunay tao nga nagpahulam kanimo o sakyanan, dili nimo kiniangkunon nga imo. Samang paagi, ang tanan natong kaptangan, iya sa Dios og gisalig lamang kanato.
0: Kuya, nang imagingon, Pastor Nick, nga kung paulaman ka sa kinan.
2: Kini si Tim Pirmin bago sa kinan nani.
0: Actually, Pastor Nick, ang tinon lang, gipya lang gina sa Ginoo.
2: Amen.
0: Ang kanang kwarta, gipya lang gina sa Ginoo. O gasutaon lang sa Dios kung unsa nga itong pagkamatinon, anon ingon nga piniyalan.
2: Amen.
0: Di ba? Busa, ingon din ni Pastor Nick, ang paggigugma sa salapi makapalayo sa Dios. Ang paggigugma sa salapi magadala sa daghang kadautan. ang pagigugma sa salapi dili makahatag sa tinuod nga katagbawan. Ug ang pagigugma sa salapi supa kini dia sa espiritu sa pagkakuntento. Busa pasunik ingon diri, gamita ang salapi isip alagad, dili isip agalon. Muna yung magingong kagniya, pasunik. Dili ikaw ang ulipon sa salapi, kundili ang salapi mao imong ulipon. Himo nga Diyos, himo nga ang Diyos, mao'y una sa imong kasing-kasing.
2: Hallelujah.
0: O kini siya mao'y usa kahagit, pasunik. Pangutan na ang imong kauglingon, kinsa bagayon ang naghari sa imong kinabuhi, ang Diyos ba o ang salapi?
2: Mao nang ginaingon, Pastor Tim, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa imong bahandi. Ang pinulungan o ang pulong na pasidunggi, ingon diya, nagpasabot sa paghatag o bili o pag-ila sa pagkagamhanan sa Diyos. Karong panahon, Pastor Tim, wala man tanag ingon na katong mga nalinugan bitaw ng guba na building. Pagpakita to, Pastor Tim, na bisan unsa ang imong paghago diri sa kalibutan, pwedeng mawala sa pila ka segundo lang. Pananglita, nagpabalay ka og dako. Grabe mong paghago, dugay ni mong gitiguman. Pagpatrabaho, ana. Nya sa kalit lang, Pastor Tim, mahanaw mawala. Ang atong kinabuhi, grabe atong pag-amping. Halos dili ka magpainit, magsigi kang ngudngod diya sa imong nawong na usay magpula na, mangitom pa, nasubrahan.
0: Kuya na.
2: Usahay ang gabi, himuon natong adlaw. Ang adlaw, himuong gabi aron sa pagpangita og sapi. Pero sa katapusan, mahugno lang gihapon ang atong lawas. Atong gibaylo ang mga butang diri sa kalibutan. Nalimta nato na ang Diyos. Igsoon kung mao kini ang klase sa imong kinabuhi. Pasailua kami sa pagsulti niini, mga kaigsuunan ko. Dili nimo makabot ang tinuod na kalipay sa imong kinabuhi. Kay dapat ang Diyos mao ang atong unahon sa pagpasalamat sa tanang mga bahandi na iyang gitugyan, gipaulam, gisalig ka na.
0: Wow, pagkanindot kayo. Pagkanindot kayo, pasunik. Ang Diyos nagapainumdum, diya ka na to. Nga dapat or kinahanglan, dili nato ipasulabi ang atong kaugalingon. Dili nato inudnod ang atong kaugalingon. Diya sa mga butang na lumalabay lamang.
2: Hallelujah.
0: Grabe bitaw, pasunik, dagang tao karon, grabe ang paningkamot. Nga mo asinso, grabe ang tao maningkamot, pangitag kwarta para itukod o panimalay, para ipalit o mga sakinan. Apan sa daklit lamang, pasunik, sa usa lamang ka pagpamilok, daw nahanaw, pasunik. Katong niaging dunay linog, pasunik, asa tong lugar, nga ang usa ka tagiya, usa ka kining overseas kanang nag-abroad ba? Grabe yung paningkamot kayo dito sa abroad. Tukod og balay, palitog sakyanan. Nindot kayo nga panimalay, pasunik, imong tanawon, nindot kayo. Dusan danas. Nya ang dito sa silong dapit sa underground, dito gibutang ang yang nindot, sinaw kayo nga sakyanan.
2: Hallelujah.
0: Para sa
2: kasinaw sa imong sakyanan.
0: Adili. Apan usa ka pagpamilok lang, pasunik, katong niabot nga dakong usa ka dakong linog. Natumpag ang mga panimalay, apil ang iyang mga sakyanan nga perting sinawan, nadatugan.
2: Sus!
0: Pag uli niya, daw nakaingon siya nga daw usa lamang kapag pamilok, daw nahanaw. Kay wala na siya panahon sa Dios. Tinood mga kaiksunan, gitugot sa Ginoo, giprovide ang tanan, yung girisari, yung gitingwa, gihatag sa Ginoo. Apan gisukod usab sa Dios ang iyang motibo, ang iyang kasing-kasing, gisukod usab sa Ginoo kung unsa gayud. Agay dito naman mapokus, Pastor Nick. O ano man siya panahon sa Ginoo.
2: Grabe, no? Makaluluoy. Tinuod ka na, Pastor Tim, busa-usa ka, paghagit ka na to. Ngining sa'yo sa kabuntagon kung naminaw ka. Ang panalangin na gihatag sa ato sa Ginoo, dapat atong ibalik kaniya ang pagtaho diya sa Diyos. Ingon pa diya sa Proverbs 3:10, panalanginan sa Diyos ang mga nagpasidungog kaniya. Atong ibalik. Usahay ang panalangin na ginahatag sa ato sa Diyos, kalinaw sa una-una. Maayong panlawas, malipayon nga pamilya, espirituhanong pagtubo. Pagtagana sa ustong panahon, mga kaigsunan ko, ang pinakadakong panalangin, dili ang dagang salapi, kundili ang presensya o pabor sa Diyos.
0: Usa ka pahimangno, Pastor Nick. Ayaw pangutan ah kung pila ang imong naangkon. Ayaw na sige, handom kung pila na ang nasa imong bangko, pila na ang nasa imong vault. Ayaw na pangutan na sa imong nahuna kung pila na ang imong natigom. O imong naangkon.
2: Pila na imong natigom, Tim.
0: Di na mahiya, Pastor Nick.
2: Hallelujah.
0: Kay nagunahon na ako ang naghatag sa akong nagtigom. Gitigom. Dili na ito na pangutanong pila na atong natigom, pila na atong nanggon. Kundili, pangutan akong giunsa nimo paggamit ang gihatag sa Diyos.
2: Hallelujah.
0: Wow. Sige na kakwinta, sige na kakwinta. Pila na imong ginansya, apanula ka. Wala nimo pangutan na kung nagamit ba na para sa kamayaan sa Diyos.
2: Ingon pa diri, Pastor Tim, mga pangutana sa atong kaugalingon. Paminaw, mga kaigsunan. Unang pangutana, ang Diyos bagayod ang una sa atong kinabuhi. Susiya. Nagpasidungog ba ako kaniya sa akong salapi? Basin nakadawat ka og salapi na palayo na hinuon ka sa Diyos. Kay makapalit naman ka og mga butang. No, matapla na nimo sa kwarta ang mga gihimo nimo na dili maayo.
0: Delikado ginapasunin. Kanang gitagaan ka sa ginugbandi, tagaan ka sa ginuog ka ng mga salapi.
2: Hmm.
0: Niya ula ni magigamit para sa kamayaan sa Diyos. Dito ni magigamit sa mga naga sidlak-sidlak ng mga
2: uy. Usa nang
0: suga. Kanang sidlak-sidlak ng mga suga.
2: Ano, mga patay sindi.
0: Delikado na pasunik. Gitagaan ta sa Ginoog bahandi. Gitagaan ta sa Ginoog salapi. Para magamit para sa iyang kamayaan. Gitagaan ta sa Ginoo para mag-provide atong gikinanglan. Munang giingon bitaw di apasunik ni Apostol Pablo sa Philippians 4:19. And my God will supply all my needs.
2: Hallelujah.
0: According to His riches and glory. Wala nagingon diya ang Ginoo, my God will supply all my wants, needs, ang gisulti di apasunik.
2: Ang kinanglan.
0: Ang gikinanglan, isupply na sa Diyos. Na sukuhay ang tao karon pa sunik kay nga ilang gapangitaon ang ilang mga wants.
2: Pagka ng mga wants na yun,
0: munang delikado ang wants.
2: Himuo na yun ang tananana.
0: Ay.
2: No? Grabe yun. Ingon pa ni Nanay Perlider eh. Amugid mga tao karon, Pastor. Kuwarta gid ila Ginoo. Tungod sa imo kapigado, kay makalimot na gyud, Pastor Tim. Apan ang nindot, Pastor Tim, tinuod ng imong gisulti. Atong hinumduman, atong inuklugan, Pastor Tim, unsa ba gyud ang angayang himuon? Pangutanon nato atong kaugalingon, nagsalig ba ako sa Diyos o sa akong bandi. Apan inimbuntag pasurtim o sa ka-challenge ka nato. Hinuklugan nato, itugyan nato pag-usap atong kinabuhi. Og mga panalangin nga to sa Ginoo. Og papasayloon kita sa tanan natong kalapasan.
0: Usa ka challenge ni Pastor Nick. Kailan tay oras? Atong challenge sa matag usa igsuon dili dautan, dili sala nga nakay kwarta ug dagag ka kwarta. Apan sa insaktong paggamit, apan sa insakto nga pag patigayo ni ini, himo nato igsuon nga kanang makapahimaya sa Dios. Dili lang nato isinto ang atong kasing-kasing o gunahuna sa mga bandi kaya ginunasayod na sa tanan natong gikinanglan.
2: Hallelujah.
0: Dapat ang sakasikrito kung tinto lang ta. Kung nun sa'y nato, nain nato. Kaya kung kita magmalipayon sa pag-alagad sa Dios, kung sa atong mga tingwa, i-provide na sa Ginoo.
2: Praise God.
0: Malagad ta nga malipayon sa Dios. Huwag labaw sa tanan kung doon na kay mga daghang bandi, kwarta, paggamit sa Ginoo. Para sa iyang kaymayaan. Ang Diyos malipay o siya madugang pa, magpanalangin pagdubli diya kanino.
2: Ang Ginoo, Pastor Tim, dili nato siya ma kanang ginaingon na malilong. Dili nato siya ma ano ba?
0: Malilong.
2: Nasayod siya sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Usa kung gusto ni mo o malipayo na kinabuhi. Dili magmatter kung gamay o dako ang imong kwarta. Apan ang imong pakigrelasyon diya sa Diyos. Kung giunsa ni mo ang paggamit sa mga bahandi na gisalig ka ni mo. Igsoon, naapang panahon aron sa pagpangayo nato kapasayloan sa tanan natong mga kalapasan diya sa Ginoo. Magpahiubos kita diya kang Kristo. Pangayo tao kapasayloan mga kaigsuunan. Kay madawatan nato ang tinuod na kalipay katagbawan sa atong kinabuhi.

Salamat sa pag-join sa Facebook Live. Evangeline Pilere, Julieta Tumapas. No, salamat, salamat ka ninyo. Oga, sa nag-join sa Facebook na to, mga nasa 300 plus pastor team. Wow. Isang nag-brown out.

0: Bayo bay, good Pastor Nick, ang nag-join sa atong Facebook kay medyo nawala ang atong kondisyon sa 98.5 tungkol sa na burnout dito sa atong tower. No, advice na ko nga dito mo sa Facebook na lang tanaw. So, ubay-ubay good nang join sa ato sa Facebook Live, no? Atong gitimbaya ang atong mga kaibigan diya sa Mambuaya, no? May butag, may pagpaminaw nila na Crisilda Daog Rumo.
1: Balik na.
0: Ni Juan, Ria Daog Artiaga, may buntag. Nanay Gloria, may buntag diya. O sa atong barangay kulito sa kaibigan diya sa Mambuaya, ka Manuel Makalaging, may buntag. Sa atong mga sukit di paminaw, sa Hingooga, Igan Lisa Sabas, Igan Riabel Restrada, may buntag, Igan Gilord Rosalinda, o kang Kuya Pulo. Pasunik si Kuya Pulo diya sa Hingoog. Tigpaminawan gini. May buntag.
1: Atong oras, mga igan ko, 20 minuto milabay ang alas 5 sa iyong kabuntagon. Bakod na. Ang uban sa iyo ni Ato sa Eskwilahan, Pastor Tim, akong anak, di ang manag senior high sa Central School. Alas 5, nag-aadto na sa Eskwilahan.
0: Uy, congratulations de Pastor Nick. Mag-graduate tayo ito yung anak karon sa senior high dito sa Manila.
1: Sa UST.
0: Oh. At congratulations day. Ano sa ito yung graduation, Tracy?
1: Picture Tracy.
0: Oh. So, ugma. Larga ka, ugma?
1: Larga ta, ugma, Pastor Tim.
0: Ana.
1: Mag-graduate po ang siniksan, Pastor Tim.
0: Uy!
1: Animal science diya sa Muswan.
0: Kanan sa itong lang graduation?
1: July.
0: Wow! Sa July 3?
1: Nag-graduate ako mga anak.
0: July 3 ang graduation?
1: Wala pa yung exact ang date. Basta July.
0: Abi ko birthday ng July 3.
1: Uy! Hallelujah!
0: Advance happy birthday day.
1: Lugang lang po datong edad. At ito na sa Canada, Pastor Tim.
0: Pila na yung mga edad ng July 3?
1: 51! Paniti. Binigyan mo ng sigla. Salamat sa Ginoo, Pastor Tim.
0: Pahungkong sa dana.
1: Buhay ko. Itugyan sa Ginoo ang tanan, Pastor Tim.
0: Huwag ka na.
1: Sige lang ta inom kada buntag og lemon with turmeric in honey.
0: Palit de ko karon og lemon kay tug lemon karon.
1: From Delpin Likunan, salamat sa mensahe, Pastor. Nakahilak jud ko from Sitio Misalay, Barangay Tapan. Sa dapitan ng barangay Tapa, Pastor. Salamat sa bigay mong ingon ni Jean Salas, pagkatamis, pagkanindot, superpower, matag words, labaw sa tanang butang.
0: Amen. Tagumpay, tinuruan mo akong
1: maging mahinahon. Good morning, mga pinanggang Pastor. Rene Riponte ni sa Carmen, Cagayan de Oro. Lolo Pugo, kumusta? Ginising ang nag-iimbing. Itong pag-ampo na naasa maayong panlawas. Binigyan mo ng sigla. Ato mga suking tigpaminawan. Kumusta, kumusta mo? Sa'yo, ikaw ba ang buhay ko? Salamat Jesus at pag-uwi. Sa tanang mga Board of Trustees sa kaibigan, maayong buntag. Muli mo Igan Diding Sibo.
0: Maayo na yung pagpaminaw sa akong pinalanggang asawa, Pasunik.
1: Uy!
0: Maayong buntag sa akong pinalangga.
1: Anong passport?
0: Hinday, pinarlanggahid. I love you.
1: Anong passport?
0: Na ay medyo nabikil gamay sa spelling sa iyang ngalan.
1: Na. Aktor ni Pakana.
0: Dali na.
1: Akong pagtimbaya kang igan na video bugtay. Praise the Lord, nag-thanksgiving sila, Pastor Tim. O ga, nakita na to na grabe yun ang panalangin sa Ginoo. No? Video bugtay o kang igan Marley, ang mga kaibigan di asikot. Good morning, good morning. Sa Moral di Family, good morning. Inibig mo. Ingon ni Renato Abadjes, tinuod gayod inyong minsay, Pastor Tim, Pastor Nick, kung dagan ng kwarta ang taho, gahi na og liog, dili na halos mulingi sa iyang silingan. Uy!
0: Natuskig, natuskig ang liog.
1: Natuskig. Salamat sa bigay. Lino Salas, atong koordinator diya sa Beersheba, Kitautaw. Big Sampan.
2: Kagalakan at
1: Magdalena Flores from Tagum.
2: Tinuruan mo akong mag
1: asa si Pastor Dan sa Tagum kay musugat mi. Uy. Pastor Dan, asa ka daw karon kay na ang musugat.
2: Makabangon. Muli
0: mahimutag dahil kang Brother Alex, mahimang pagpaminaw diya sa Tagum City.
1: Paspas kaya itong oras, Pastor Tim, atos ang paminawon ng pila ka-testimony sa BG Max Plus Herbal Capsule.
3: May muntag, kinsani og taga-asa palihog?
4: Kinsani nga kalamunti, taga-kalilangan. Tingunin lang ko ba si isa akong anak.
3: Ah, sige, igan. Padayon, igan ha. Padayon.
4: Salamat ko sa Ginoo nga na, o di anak ng anak na nalikan ako sa duha lang ka, Big Max. Isa na kasimana yung lanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaiwan. O, ato nila akong sa team service, pauli niya kay ako ni doktor, nahantig pag-abot na mag-abot sa balay na mo, nag-agas na ang ligisip. Ito, tumutin ang kainit ba? Balik ko doon ka po si Tumak, kung di pa inam siya. Nawala din ang iyang ibati pa sa dan, mga isa ka oras, nawala na iyang kainit siya ang lawas. Salamat po sa Tumak sa inyo ang produkto nga ikanalaminan ni Tumak.
3: Okay, salamat sa pagtawag.
5: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
6: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
5: Ay, Tagum. So,
6: Tagum po.
5: Ah, sige, Alex.
6: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
5: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
6: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa hospital.
5: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, ang BG Max Plus?
6: Opo, BG Max po, inalo sa gatas.
5: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
6: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng BG Max. Nabuto ang one.
5: Nagubag?
6: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
5: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
1: Salamat, salamat sa BG Max Plus Herbal Capsule. O sa Aroma Herbal Oil, mga igan ko. Mao kini ang nag-sponsor sa atong programa. BG Max Plus Herbal Capsule.

0: Pastor Tim, pasmas kaya itong oras. Ayong pagpaminaw diya sa akong palanggang asawa, Mami Leia, I love you. Sa mga kabataan, morning kang Igan Ister Asilan. Yes, Lord, tudloy kami. Ngamutabang sa kinanglanon sa among mga gulong.
1: Dakila ka, O Diyos, sa aking buhay. Mamay na lang, pasunay, kula na tayo kong oras. Temporaryo tang manamilit kay Muraga Managyot. Alang sa atong tanang ng mga sukin di paminaw, sa atong tanang ng mga registrations, daghang salamat sa inyong paghatag o gigayon pagsakripisyo sa pag-sunod nini atong programa sa pinagpalang musika. Ang Diyos magapanalangin diyan ka na to, o ang Ginoo magawaban ka na to sa atong mga paghinikay-sikay karong adlaw.
0: Maayong pagpaminaw diya kang Maimi Bayudo Dablo. Og sa tanang mga suking digpaminawan, daghang salamat kaninyo. Ang uban wa nato mabasa, pasaylo wala ng Diyos, nakakita kaninyo.

0: sa kaibigan sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo. Dagang salamat sa inyong pakiguban, karamo. Hangtod sa sunod na ngayon, kini si Pastor Nico Bante.
1: O kini si Pastor Tim Langgay.
0: Nagasulti na gayon. Ang Ginoo kanunay, magapanalang natin tanan. To God be the glory. Amen.

0: Kinsa ni palihog taga-asa?
1: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkatunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Na ko'y arthritis.
0: Na-arthritis.
1: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka, di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat yung kaayos sa pag-testify.
2: No, nganong kataki ang kaman?
3: Sakto kaayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag? Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Palaila og taga-asa.
5: Pastor, taga-tagom.
0: Tagom, yes. Padayon igan sa pag-testify.
5: Ako si John Yanong. 5 anyo. Saan kong paminaw ang inyong programa sa radyo?
0: Okay, salamat yung gaayong.
5: Sa ko ka-stroke, Pastor. Luman ako.

0: Kung ito, ego niya, kaluhisan Diyos, nakalakaw ramapon ko.
1: Uy, salamat.
0: Tulo na kabutili ang, tulo kabutili ang bigyan maka kung napalit.
1: Okay, again, sir.
0: Mas niya, niya itong isang gabi, kasakitan ko siya, ako rin gaplasan, kaya naman ko nabilin pa nga mga lupas na bigyan maka. Akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong gitumar, kaluhisan Diyos, naayor man.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
0: Usara?
1: Usara, ang usa imong gihapas, usa imong giinom.
0: Ang usa akong yaplas, ang usa akong linom.
1: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
0: Dako sa Talisay, seminary sa Tagum.
1: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan, Paliyoga.

0: Mindanao, Visayas. Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
1: Visayas headlines.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao, Visayas headlines. Ug karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao, Visayas headlines.
0: Igala, kumusta o gamaing buntag kanyang tanan? Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Mga kaibigan, welcome sa itong Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Adlaong Huwebes karon o gapit sa 11 aning bulan sa Hunyo 2026. O sa abog ng kabuntagon o salamat sa Diyos lain buntag na po niyang gihatag ka nato igsoon. Baguhay pa lang atong dungog ang programang pinagpalang musika. Atong nakauban si kapatid ang kaibigan na Pastor ni Kubante. Og musab mga kaibigan siya kapatid ang kaibigan kagawad Pastor Tim Langgahid dini sa atong programang pinagpalang musika. Madungog igsoon matagbuntag. Alas 4 hangtod alas 5:30 alang ni adto nga karon pagyud nagkapaminaw mga kaibigan ko. Kamusta mong tanan mga kaibigan? Ako nang hinaot nga ang tanan naa sa maayong kahimtang og naa sa maayong panglawas o kaya nigsoon nga tungod sa mga sa atong panahon karon adto nag-iubay-ubay ang nagipangbati sa lawas. Oga, salamat sa Dios at least anak kita buhi. Buhi aron patayon kita ang magadahig ngadto sa tumbuy nga Dios mga kaibigan ko, mga kaigsoonan ko. Osmond ko, welcome sa atong Mindanao Visayas headlines.
1: Mindanao Visayas headlines.
0: Aton kadto sa produkto nga Vegimax Plus usang kapsula nga gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom. Og oil ang sulod ani mga kaibigan og dili powder. Mapalit kini siya sa mga partner stations na to, although di pagitan ng istasyon na nagsuon na iproducto karon. Rason mga kaibigan nga mulibot ko sa bilag ka mga radio stations. Ganaos na ukapo na karong adlaw Malakaw apan kasubogin ako na igamay kakulian. Kay naging taong yoy namatya nagsuon nga nihang yog yod nga ako sa bisitahan. Karong magod ang last vigil. So, tungod din eh, huwag mapagita magkita-kita mga kaibigan diha sa ato mga listeners sa 94.5 diya sa Taguma City. Og mga taga Davao del Norte. Og pipila ka mga taga Davao de Oro nga butmo tagbo ka nato. Kita ron taog man diya sa Tagum City at ang inyo. Og mas kadlawon kay mag-broadcast man ko. Og itugot sa Dios basin hindi ako mag-broadcast igsoon sa Tagum og ma sa kadlawon para sa saya putang makamamat sa ato mga listeners nga butmo tagbo ka nato. Labi na ni atong bot gyud mo gamit sa atong produkto nga Vegimax og Aroma. So sayo ta ogma kita-kita diha. Yan ako itugot sa Dios mag-broadcast ogma mismo sa Tagum City. Mangita ra atong kaplastaran diha ogma. Then atay lang pud ninyo kay ako patanaw ni suon kung asa ko mulaos nyo Korelia ba o diretso na ko. Bisliga via Davao de Oro. Sa usbon ko dili ko madayon karon kay matusog ko gakabanglasan kay namang gudito'y maglas vigil o niya unya gahayog kita to pamilya pero mo sayo kog anak diha kay ubay ko unya balagalit afternoon na and then sleeping to diha og Tagum City para diyan ako mag-broadcast ugma ito itugot sa Dios mga kaibigan makigsuonan. So, kita-kita ta, makigsuonan, katong gusto mag-dealer sa atong produkto, di ka nanda kong kapitalig so. O niya kitalag sa rambut na maglibot, palit mo para sa inyong, labin sa atong haplas o sa atong Vigimax. Palit mo. Ang inyong pagpalitig so, makatabang usap ka na ka nato nga patayon tamadungog sa laing mga radio stations din sa Mindanao o sa Visayas. O sa mga radio stations nga walay produkto, text mo ka nako. Kaya ako mong hapitan, usbon ko mga partner stations na to nga walay produkto, nga nahurot na, text mo ka nako, kaya amo mong hapitan. Atong oras karon 43 minutos makalipas ang 5, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O karon na niya ang ulang tudling sa ato mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Hostesya singgit sa pamilya Baterbonya nga taga Talakugon, Agusan del Sur sa kamatayon sa basketbolistang si Rini sa kamot sa Ateneo Blue Eagles.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og balita gikan sa Bohol, mga kaibigan, 20 anyos nga lalaki ni Kutlo sa iyang kaugalingong kinabuhi dito sa Tagbilaran City, Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang 65 anyos nga lola dakpan tungod sa illegal nga druga.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Patong-patong nga kaso giatubang sa suspek tungod sa shabu og illegal nga pagupot og armas sa dangkagan Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang wanted person sa kasong acts of lasciviousness arestado sa PNP sa barangay Bagong Silang Dumingag sa Buanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa itong balitang iligay nun, mga kaibigan, balitang ikan sa Iloilo. Pasyente sa ospital sa Lambunaw, Iloilo na sapuan patay kag may nagaungot pa nga kutsilyo sa iyang nga dughan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusang mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita tud kanato sa produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Usbon ko uwi lang sulod ani og dili powder, mga kaibigan, mga kaigsoonan. Na magumutik sa ito nga powder ko ilan na palit nga Vigimax. Di na mao ang atong pinagpalang kapsula ng atong in-announce din eh. O katong mga lugar nga wala tadya sa radio stations produkto, text mo ka na mo. Text mo. Kay pwede po nato ipadala and then pwede po mag-atang sa mga dapit nga among atuan. Kay lagi, sama sa gisulti ka niya, ugma, biyay ta to Bislig City, then Surigao, pipila ka malungsod Surigao del Sur, then Agusan del Sur, then posibleng soon dito ta sa Butuan City. O sa atong pagpauli, via Hingog City ta, mga kaibigan, makikisunan.

0: Balita gikan sa ato partner station dito sa Butuan City, mga kaibigan. Ostesya singgit sa pamilyang Batermonya nga tagatagal talakugo nagusan del sur sa kamatayon sa basketballistang si Rene Sakamot sa Ateneo Blue Eagles. Aron niya tagatato ang detalye ni ini at tungdawato ng report ni kaibigang Dundon de Los Santos. Nanukad sa 93.9 na Sunshine Radio Butuan City. Kaibigang doon, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
2: Hustisya ang singgit sa pamilya Batirbunya sa kamatayon ni Rene Batirbunya samtang ana sa bootcamp sa Ateneo Blue Eagles Men's Basketball sa Dipakulaw, Aurora ni Atong Lunes, Hunyo 8. Pursigido ang inahang si Robilen Batirbunya nga painbisigahan ang nadangatan sa iyang anak kinsa namatay human matod pa na lumos kauban ang lain pang basketballistang si Divine Adili. Sa iyang pagkatubang sa mga reporters, paghidangad sa Kauluhang Manila, gipadayag ni Robilen nga sakit kaayo alang kaniya nga wala siya giistorya o klaro sa mga nagpadala sa iyang anak tungod kay ang pagtuo kanya team building lamang apan training na diay ang ilang gihimo. Kung nasayod matod pa siya nga maokini ang maagian sa iyang anak, dili niya kini iparayon sa maong kuponan bisan og kabo sila tungod kay prioridad niya ang kaayuhan sa kinabuhi sa iyang mga anak. Iausab nga gikustyon ang pagbaton og daghang lagom sa lawas ni Rene ug ang paghigot og bukat nga butang sa mga tiil ug kamot niini, rason nga wala na kini makalangoy palihang naigo sa dagkong balud. Dugang pasaynahan, naka-text pa ang anak nga usa ka semana silang dili magkupot og cellphone samtang anaa sa training matud pa sa baler. Blind matud pa siya nga daw military training na ang giapilan sa iyang anak. Dayong question, nganong gipalangoy kini sa lagat nga unta basketball monta ang talent niini? Ang maski kasakit pa niya, wala man lang siya padali og mga hulagway sa iyang anak bisan ni atong higayon nga nakuha na nila kini sa dagat. Dismayado sila tungod kay giguba matud pa sa Ateneo Blue Eagles ang pangandoy sa iyang anak. Ilabi na nga sa kanagka nila nag-uban, wala man lay nag-rescue kang Rene. Iya usab nga gikustyon kung nganong wala staff sa maong kuponan nga nag-uban sa iyang anak. Dihang gikuha na kini sa taga punerarya ka wala man lang usab matud pa suuti og t-shirt. Mas nahimong emosyonal si Robilin diyang sa paghilak niya og maayo, mitulo usab ang luha sa iyang anak dahil nakabati sa iyang tingog nga daw nabati nini ang kasikit sa iyang gihambin. Naku iyang pagtuo nga dunay foul play ang netabo sa iyang anak tungod sa kadaggan nga lagom nini sa lawas. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini sa kaibigang Dondon de Los Santos sa ngalan sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, ug Aroma Herbal Oil ang pinagpalang Ha Plus para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Salamat kaibigang Dondon de Los Santos sa maong report ang nukad diha sa Sunshine Radio Butuan City. Butuan at ang ininyo ang atong pagbisita diha sa Dili Madugay. Aog magdalata og atong produkto nga Vegemax Aroma. Malipay po ko mahimamat ang atong mga listeners sa maong istasyonan sa 93.9 na Sunshine Radio. So, tagbalo mo katago sa Butuan City at tangin ninyo ang detalye. Sunod yung mga adlaw iksoon. Kay diha man ang atong halos diha tamaagi sa atong pagbalik din sa Bukidnon na gikan diha sa atong biyay sa Surica del Sur o Agusan del Sur. Laing balita mga kaibigan. Gikan dito sa Butuan City. Ato ta sa Bohol, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka 20 anyos nga lalaki ni Kutlo sa iyang kaugalingong kinabuhi dito sa Tagbilaran City, Bohol. Aron hiyata ka na to ang detalye atong duwato ng report ni kaibigang Nora Canelio Acas. Nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Napalgang wala na kinabuhi ang usa ka 20 anyos nga ulitaw human kini nagkutlo sa iyang kaugalingong kinabuhi.

0: dito sa may kasagbutan nga dapit haduol sa ilang panimalay sa dakbayan sa Tagbilaran ni atong Ninglabayng Adlaw. Ang biktima na ilhan nga si John Mark Avilino kinsa katapusang nakitaan nga buhi pa ni atong Domingo sa buntag. Sa pamahayag sa inhan sa biktima nga si Rosalie Avilino, iyang giangkon nga iya kining giyaw-yawan sa wala pang insidente tungod sa kanunay nga pagkahubog niini. Gipasabot sa inhan nga wala siya'y pagkuwang o gibuhat lang niya ang iyang katungod isip ginikanan aron dili malihi sa saktong dalan ang iyang anak gawas sa maong yaw-yaw na siren sa pamilya nga dunay lain nga personal nga suliran nga giatubang ang biktima sa wala pa kini naghunos sa iyang kinabuhi. Sa wala pa napalgan ang patayng lawas sa biktima, usa ka mulupyo nga nangahoy sa maong dapit ang nakabantay na sa usa ka pisi nga gihigot ng daan sa punuan sa kahoy apan wala pa kini ni atong tungura. Taliwala sa trahedya, nagpabilin nga masulubon ang inahan human kini mabasuli sa ubang mga tao nga mo'y hinungdan sa kamatayon sa iyang anak. Sumala ni Rosalie, sakit sa iyang buot ang maong mga pasangil tungod kay gibuhat ra niya ang tanan isip usa ka inahan aron magiyahan ang iyang anak. Nanukad ni sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa Vichimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil, kini sa Nora Canillo Acas. Reporting, alang sa Mindanao, Visayas Headline.
1: Mindanao, Visayas Headline.
2: Daghang salamat kaibigang Nora Canillo Acas of Hot FM at Tubigon Bohol sa maong video subusab nga report mga kaibigan. Ang atong produkto nga Vegemax og Aroma mapalit diha mismo sa istasyonan sa Hot FM. Sila ang atong exclusive distributor diha karon sa Tubigon. O pipila ka magdapit diha sa Bohol. Ang Hot FM at Tubigon Bohol. Sita na mo sa estasyonan, di ba ka magkikita mo kang kaibigang Nora Canillo Acas. Pagdama mo diya sa Talibon, dito mo sa Radyo Bandera Talibon. Atong oras mga kaibigan, 53 minutos pakalipas alas 5, laing balita. Gikan sa Bohol at tutaga Iligan City mga kaigsunan mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Sa 65 anyos nga lola, dakpa na tungod sa illegal nga druga. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Dudong Flores, lukad sa Freedom Radio 91.5 Iligan City. Kaibigang Dudong, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Dakpan ang 65 anyos nga babae atol sa operasyon batok sa illegal nga druga nga gipahigayon sa kapulisan og mga ahente sa PDEA sa Puro 4E Barangay Tambakan Dakbayan sa Iligan kagahapong adlaw. Gipanguluhan sa tracker team sa Police Station 4 ang pagpatuman sa search warrant batok sa suspitsado. May apil usab sa operasyon ang mga personahe sa Iligan City Mobile Force Company o Philippine Drug Enforcement Agency sa Lanao del Norte. Atol sa pagpatuman sa search warrant, nakumpiska gikan sa suspitsado ang 14 ka mga heat cell transparent plastic sachet nga adunay sulod nga white crystalline substance nga gituuhang syabuh o usa ka color yellow plastic nga sudlanan. Sumala sa kapulisan ang nakumpiskang illegal nga druga, adunay gibanabana nga gibug-aton nga 2 ka gramo ug adunay standard drug price nga mukabat ngadto sa 13,600 ka pisos. Ang nadakpang babae anaa na karon sa kustodiya sa Police Station 4 alang sa hustong disposisyon ug pagpasakag kaso kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of Series 2002. Balita hatod ka na to sa Vegemax Plus. Nanukad din he sa Freedom Radio Iligan City para sa Mindanao Visayas Headlines. Kini si Dodong Flores reporting.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Salamat kaibigan Dodong Flores sa maong report. Laing balita mga kaibigan. Atong patong nga kaso giatubang sa suspek tungod sa syabo og illegal nga paghupot og armas sa Dangkagan Bukidnon. Alang sa detalye atong dawaton ang report. Ni kaibigan nga Charimi Pahangin nanukaad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigan Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nasikop sa litag sa kabalisan ang usa ka lalaki human nakuhaan lagi tuhang sa buog armas atol sa Joint Police Operation kagilusad sa Purokwan B, Barangay Poblacion, Dangkagan, Bukidnon, pasado las 3:30 sa hapon itong Hunyo 9, 2026. Ang narakpan ginalamag sa alias na J, 28 anyos. Base sa report, nagkuhagikan siya ang posisyon ng usa ka heat seal transparent plastic sa C nga dunay sulod gigtuang sabo nga mutimbang og 0.083 gramos nga dunay gibaraban ang standard drug price nga 564 pesos. Narecover sab sa operatiba ang usa ka unit sa kalibre .38 nga revolver og uban pang mga butang nga may posibleng kalabutan sa maong kalihukan. Human sa operasyon, gidala ang suspect ngadto sa Dangkagan Municipal Police Station diin siya temporaryong gibabilin sa custodial facility. Nagpaabot karon ang kapulisan sa formal nga pagsangat sa mga kaso batok sa suspect tungod sa ingong pagdapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ingon man sa Republic Act 10591 nga may kalabutan sa illegal nga paghupot og armas. Balitang hurugrato sa Vegemex Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Nanugad lalamang ikan sa 98.5 Radzo, kaibigan ng Valencia City News Center. Kanisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Salamat kay Bang Charmy Pangin sa mong report. Lang balita pagkaibigan, wanted a person sa kasong acts of lascivious business. Arestado sa PNP sa Barangay Bagong Silang, Valencia, Dumingag, Sambuanga del Sur. Alang sa detalye at nuwato report ni kaibigan Francis Ralph Liemet, nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigan Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Arestado sa kapulisan ang usa ka 48 anyos nga lalaki nga wala nahingalin sa kapulisan gumikan sa kasong acts of lasciviousness alas 11:20 sa gabi kaniya to nakalabay ang adlaw Hunyo 9, 2026 datong dapita sa Barangay Bagong Valencia lungsod sa Dumingag sa Sambuanga del Sur. Gipangunahan ang pag-aresto sa mga personahe sa Dumalinaw Municipal Police Station kauban ang Dumingag Municipal Police Station pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa presiding judge sa Regional Trial Court 9 Judicial Region Branch 22 Pagayan City sa Sambuanga del Sur nga prinsahan kaya itong Hunyo 17, 2013 sa kasong acts of lasciviousness nga doon ay ginikomendar nga piyansang 12,000 pesos bukti sa temporaryong kagawasan ning kasabtangan ang mga akusado analas kustodiya sa Dumalinaw Municipal Police Station alas sa tukma og legal nga aksyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Sambuanga del Sur para sa Vegmax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yimet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report. Ang produkto ng Vegemax mga kaibigan mapalit sa mga kaibigan centers o sa lalaing mga partner stations. Katapusang balita, balitang hiligay noon gikan sa Iloilo Ixon. Pasyente sa ospital sa Lambunaw, Iloilo nasapuan patay kay Kagmay ganagaungot pang skotselyo sa iyang dughan. Alang sa detalye at nuwato report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Patay na sa masapuan kag may nagaungot nga kutsilyo siya dugga ng isa kalaki nga pasyente susunod sa isa ka kwarto sang Dr. Ricardo I. Ladrido Memorial Hospital la 7 kapon sang aga sa Baray Poblasyon Ilawood, Lambunaw, Iloilo. Ang biktima gikilala sa kay alias Lawrence, 55 anyos, may asawa, isa ka driver kag residente sa Barangay Sarawag, Ganiwa, Iloilo. Sa inisyal sa investigasyon sa kabulisan nga nasapuan na lang sang utility worker sang hospital ang biktima kag may nagaungot nga kutsilyo siya dugan kag patay na. Padayon sa karon ang investigasyon sang Lambunaw PNP kun bala hungod ini nga ginpatay o kun siya mismo ang nabuno patay sa iya kaugalingon. Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula kag aroma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw Iloilo. Turug na baskog pa. Ay.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kay bigang Randy Lasa, nanukad niya sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Happy birthday to kaibigang Mary Jean Dadaw, Sinagona. Osbon ko, og makata mag-abot niya sa Tagum City. So, atangin lang ninyo ang ako pagbisita taga Davao del Norte, hindi sa Tagum, ugma. And then, halos taga Bislig City. Atangin ninyo, ugma, gihapon kung asa kumaagi. Boy, nung sangalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula o sa itong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping magkaibigan, dalaygon ang Dios.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Ayos ang kabiji maxte.
1: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa kapatyak mama mama.
0: Mo na ingon ko kanina nga ang kabiji maxte tayo sa tanungan sa imong anak. Kinito.
1: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di kakabalo magpaligo pa. Kanang magmadtok pa ka. Sudan yang dalungan og tubig tapos ingon din ako mama nga advisean ko niya nga butangan lagi kabiji maxte. Gapaho naman to siya pa. Ay, yan, ba? Oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din. Mo din ito, nagnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana. Kay ito ba? Oh, mura pa ikas. Is, kato, mga taod-taod po ito kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, bichi, magsara gito ka buuan. Iurot gito nina akong isa ka kapsul sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
0: Hmm. Kausa lang yun yung uban?
1: Oo, kausa lang.
0: Sa
1: akong bana dahi tuod, ganing. Mawiya punto niya, nilika mo siya sa kwa nga, nag-ihilagi daw ko na siya o dugo. Bag-ulang po, tapos mo rin ito, nagpalit ko ni DJ Max, then una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuhan daw ko na, sakit daw ko na kay panghili, nakaihi daw ko na rin siya tibugol, na, dugo naman to, rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit, pero mo lagi na, maski pa, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno, pero lami na daw sa paminaw.
0: Hindi na, ano, wala kayo
1: po dito ba? Wala na.

0: Katawan sa Bukid Non.
1: Radyo Kaibigan.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, naopan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Everybody line up!
11: Hala, kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
11: Naapari ay na!
13: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no?
15: Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
14: Fuego Blend Jelly Paste.
16: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
16: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
13: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kala ko magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Gasong Bukidon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
8: Surprise, Lola!
9: Hala, onsya ne!
8: Happy anniversary, Lolo, Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
9: Naapag yung mga match nga na atong nawo?
11: O mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala!

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
6: FA Pawn Shop.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Wala ko magastuan ng anniversary, uy.
11: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dine. Mihala po sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva
6: Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Lu, nganong katakiang kaman?
4: Sakit kayo, hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa may problema, Lu. Ani anay bag-o, ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawa
8: Wow ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
8: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
9: Naasap tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
10: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan,

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong kukong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
4: FA Pawn Shop.
5: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Nga magamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin ikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamuragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
5: Okay, salamat igan, salamat igayo.
6: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
5: Okay.
7: May good news!
8: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
7: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix na giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
13: Bisan kabus kita, apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nangaugas itang kanang kuhan. Tamad.
4: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
6: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
4: okay.
6: Nangauga.
4: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuhan, no?
6: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
6: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
6: 5 kabuo.
4: Okay.
6: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
6: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadi rin, no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: Sir, user ka sa VG Max Herbal Capsule?
11: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang VG Max Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Ganyan, natungog nung punta ko sa ako ang kaila, sir, ang user po niya na. So, nag-try ko. Yeah, before ko gagamit sa VG Max, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Oo niya, tiud-tiud lang po, nagkuhan ko kaning tawagan niya, nagpamati yun ko sa kasakit niya ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, gupay ko sa inyong BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa na ako akong kaon.
10: So mga pila ka tuwing naggamit na ni sir?
11: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
10: 5 months.
11: 5 to 6 months. Oh. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako, nagpangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
10: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingunin mo sa mga naminaw karon, sir?
11: So akong gihauhag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa sa kuang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo produkto ng BG Max Plus, sir.
10: Okay, sir. Salamat, sir.
12: Kinsa ni pala yung taga-asa?
13: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
12: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
13: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
12: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
13: Nakoy arthritis.
12: Nag-arthritis.
13: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
12: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
13: Tulog ka-adlaw.
12: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
13: Okay na saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
12: Amen. Pastor. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
2: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dikalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman ug mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Good morning, Pastor Dan.
5: Yes, sa palig pala ila, and then tagasa.
4: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga Kiyari Manolo.
5: Dudu-akop, Kiyari Manolo. Yes, igan Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
4: Pastor Dan, pagtestimony lang ko sa limak nga akong napalit.
5: Okay, sige pa tayo na igan.
4: Ay, namang ko'y papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubitin mag Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang. Dili ka maili ka siya maka dako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi Palitan, Pastor Dan, sa Lijima. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Maka-ihi na po siya tarong. Tapos, magtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Lijima, akong dipalit. Nakanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagyan dito Ginoo o makaayaw sa balatian.
5: Sa lang pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
5: Nakaplas po kang aroma na eh.
7: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana ka distago, nagpalis ko duha.
5: Okay, duha ka aroma, okay.
7: Di ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulngul.
5: Oo.
7: Pero mas diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka.
5: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oo, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhan niya. Iyo, pamila, kuhan niya mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
8: Surprise, Lola!
9: Hala, on siya na!
8: Happy anniversary, Lolo, Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga ma-